0: 105.7 Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
4: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: May baya nga kuha kuya ba? Ako ang gikuyog sa mo ang balay. Paray pa ilailaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na ako ang hinampak.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, sayo, tuhapon.
7: Kung sa gigamit yung mga haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: out of 5.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday.

0: si Chiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol ni ini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini, mga higala. Dili kagyud matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit, unuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag English na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite, gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot, na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katul kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin to skin

0: pak kana kanang saghid makatakod gyud na tingala ka nga ala nasaghiran ramang ko ni ko nganong ngatol naman ko unsa may hinungdan ni ini ang mite mao nagadala sa scabies sa tao gamay kaayo kini dili na makita pinaagi sa mata lang kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba kana nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawon pud ani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inig kahuman haplas ang dayo no yaki herbal oil. Kanunaya kana hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usab ang pagkaon sa mga nagkalain-lain kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad ug uban pang mga parat. Abi ninyo mahigala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang bun-i baga na kaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0930-7392-889. "Hi mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga-Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuunan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisan, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya pinagubag niya ang ulo. Ang hadlo kay ko ba? Ay, nakaingon sa kuwa nga. Try ko na ng Yaki Oil. Tumamoto nga, naulian na iyang hubag. Hindi ko po na ayo. Dapat na kung tutuloy na ibukol ba? Nag-try ko sa Yaki no, capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay kuya sa inyong produkto. C-H-I-K-I-Yaki.
0: Uy ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental, 105.7 Joy FM. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ate, ano yan?
0: Joy FM.
4: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: sulat sa kapobrehon. Dear tatay, palihugin tahon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gud mi, muana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi naman na inyo ka, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo saya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingala na ginyang, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga. Kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, tingin ni pre kay mo na ako, usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igo na maghikap. O ya, kaya mag, pagkabuntag yan to, aray, ko, aray, siya, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat ni Mari, di mo yan, nadiligan ng bulat.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lokatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
3: Joy FM! You're on Rewind Sunday. Rewind

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
3: Kung sige gamit mong haplas.
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nako'y igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. May korta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
6: Duwa ka pad lang ang yung ginom?
5: Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay, man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: When you're in Karagat, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Karagat, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Karagat, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Ay usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga pilion mo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gud mo. Kay moingon ka, ah, akong doktor gani, wa mang gani mo undang. So way rason nga mo undang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab ang higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gud ang pag-inom sa imong maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus herbal capsule dako usab kayo mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa kontra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kogalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mukaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha na dili ba dili man? So punggi na kana. Og dagan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na ka na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw gyud og kaulaw, ayaw pagduha-duha, pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil ngayon pa. Ngayon pa.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
1: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
1: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, sa bulsa, gusto ko hapon.
1: Kung sige gamitin mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang naging istorya ang lalaki sa parod.
1: Oy, parod! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya? Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna rana.
8: Masang ipatik ni masaya?
7: Ganado. Nga pag kauman, dito, tingala na ginyo, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi ni ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sa was pre. Ara isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya ka, pagkabuntag yan to, ala ko, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, imarin mo yan, nadiligan ng bulat ba?
9: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: out of 5.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasik Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng naku mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag-Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Ngana po?
3: Eh, murag din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imong ang tiil?
3: Ang mga tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan da itong pag-is anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Rewind Sunday.

Ang atong programa gidalit sa Yakel Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yakel Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yakel Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yakel Baby Soap, Yakel Beauty Soap, Yakel Herbal Capsule, at syempre ang Coffee Yakel 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yakel Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong

0: 105.7 Joy
1: FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Caraga, Davao Oriental.
2: 105.7 Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI,
3: Yan
1: ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butiga. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak ko.
3: Kumpara nimo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Nalang pa.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw din na iya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutod na bita sa kamot na to.
1: Unsa
3: na
1: kinimo mo ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
1: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihap lang siya mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhap lang. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Mami, mami, thank you po.
6: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Copy Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tam sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo o gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naay feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Biya to lang titingan niya. Wa may 15 minutos, kuan na ang sakit. Hindi ko na kanindot ba ani? Pasalamat ko sa ginoo ka. Iubanan ang panlangin ng inyong produkto ba? Nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita, kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki Hinday matulog. Pagkakuan, dali lang manganak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko sa ano si dato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil ngayon pa, wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM! Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store. Mamier Masumpad Store. Mamvier Masumpad Store. Basok Store. Luna Store. Sa Purok, Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok, Kalachuchi, Gibo Store. Sa Purok, Kanyan, Sebastian Pharmacy. Sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store. Sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store. Barangay San Pedro, Double J Store. Sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog karon.
3: Ano po?
2: Eh, murag di na mo ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
3: Ang imong ang tiil.
2: Ang imong tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyud, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon, sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinom-duman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy nga ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulalaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun dun ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang dautan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes na paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona, di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan-i mga higala, ha, Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatuntog ng hurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag bugundod sa akong liog. At ako na gusto mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, asa ako Yaki Oil, nawala-wala na.
1: C-H-I-K-I-Yaki,
2: dinhi na lang ta ko to ba kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka manghaplas po?
2: Juan, isa ay bunta, gusto ay ito hapon.
3: Kung sa gigamit yung manghaplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit-satiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Rizabelo, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, kinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa nila yung tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: O, ang banggo, lagi ang banggo itong sige ko ka na mo. Sa hayo, may lang ko mga juice, mga aslo, may labi na mga soft drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, kaya ko capsule ni Yaki. Ang ay man po, sa tulong ka capsule,
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
2: Aw, ayo paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang nga dan, oy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom mo ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab mga higala, oban na pud sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan konyaki. Og syempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap ug ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad, tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B-complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog. Makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan. Maokini ang sintomas na bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagbay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan kay bitukon mandi ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og mali payon ang dagway sa bata. Pero kung gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulati sa tiyan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man yud nimo tubo. Sus kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon siyang lawas, tuan na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to? Busa purga kini kung natural nga pagpurga pakauna og bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas og maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing na ako, pagkahumagpanghimasa, aplasan og Yaki Liniment Oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw ko unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon na to, nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins. Aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients, mabalik og mukusog ang immune system, aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buot usab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw na to ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato nga text line, text gikan sa number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisan na pag-uga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko at akiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko perminte sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243304. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas. Tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inigagabi eh, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Adto na pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukhaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kayo mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ang mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diayni. Mawagad naman medyo yung mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat o timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy
4: FM! Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki liniment oil, human dali siya nanganak.
2: Salamat jugoy sa Yaki gid ba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuan, anang haplasan na. So kada itong nakadungog, gugunganay po yung nagtisimunay, nga, dali ra po daw nanganak. Kutistingan na ako, tinood ba? Tinood, mangit po di ay. Nagdahong nga, dali ra day ko nanganak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
0: FM. Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
2: Amat gi kay sir, wala gid pa pitigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Pasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katurag ni Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko sabay pa ko ka plus oil. Katong Yaki mo oil la umalain nga mo gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Nako'y igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, kaya wala nakalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
5: Duha kapad lang yan,
4: you know? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Dura kapad lang ngayon, Kino?
7: Dura kapad. Wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkuhan na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Patinood niya si Kuya kay makubang anak to, daghan kay siyang nagbinagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa kung anak og sabon niya kay tapos ipapitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang gihaplasan na yun na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gyuday na niyang mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matias sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kidi Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kidi Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kidi Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan og kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaayong katingalahan, di ba? Nganong magdugo ang gums nga wa may samad og nganong kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kidi Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom, dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kidi Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kidi Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa Kidi Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kidi Yaki Vitamins. Sus pastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, di na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod na to ang kolon. O, Yaki. Teka. Burag sa Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya mag-Kidi Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dilig yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kidi Yaki Vitamins. Kaya akong anak, ipainom na ko sa Kidi Yaki Vitamins. Dili na siya si punon kuya, dili pareha ka ni Adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. O ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment, ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni puti na gyud akong face kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis, Kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga mensahe na tagana to pagtagad sa tong tudumanon, yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. H-I-K-L-Yaki, ow! The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usog po mukhaon. Niya kanini sa, buya po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Mataag po pa, sa imno na ako, sa humalil ako mahap, imno na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kidiyaki Vitamins,
1: kanansira. Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
4: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang naku mamatay na masiguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingin ako nga, isingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad, okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Disco Rewind. Rewind. Bye.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinuod, sweetheart. Oy, ang tinuod gani, anak. Kaganiha pa ko sige guna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga mo, tayo, kurang agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na na edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, minginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre, rapidid ka ng gawin ba, kadlawon ba kay pagkakaadlawon. Lao na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo ayo mo kang mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marinimo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, angayan lamang ng sulayan ninyo.
3: Disco Rewind!

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7
4: Joy FM. Dito sa Joy, enjoy
0: Joy FM. Disco Rewind.

0: Hold up ni bay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh na ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang wise sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na lagi niya, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan ko ganado. Gitagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition niya sa lahat. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind.
2: Ikaw na.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsun abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang yan, no?
2: Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala na kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Mokiman.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Disco Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM.
5: Mag-enjoy, mag-isaya sa Reggae Sunday.

0: Babes, hubuan aku Amra.
1: Babes, humana. Aku nang gihubo.
0: Karon, hubuan sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes. Aku nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headboard.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayin ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
2: Kakyute ni maoy!
3: Sa Reggae Sunday! Reggae Sunday!

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Omar Mirabayan alas 5 sa buntag.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig, tinig ng bayan. Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.
4: Ng Bayan.
0: Igalasang maing bunda ganin yung taran. Welcome ganin sa inyong durumanon. Gini ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. At ang Lunes karon, petsa 20 ng buwan sa Hulyo 2026. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugo. Panag-uban kita o sa kaoras ganin sa atong durumanon.
4: Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
0: Pagkatamya una sa atong mga tagapanamati, dinhing bahina sa probinsya, sa Kalabato, lagip na sa mga sigbit na atong probinsya, ga rehiyon. Apil na din na sa mga Region 10 o Region 11. Apil ang Barma Region. Mayung buntag nga na kaninyong tanan. In simultaneous broadcast, kinakaroon nga na sa atong mga igsoong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental, dining bahina sa mga bahin sa Mindanao. Higala, welcome, welcome nga sa inyong tulumanon.
4: Headlines.
0: Sa atong mga headlines sa karong buntag, lalaki sikpaw sa drug bypass operation dito sa makilala Cotabato.
4: Headlines.
0: Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntaga, at ang mga detalye ini unya sa pagligid niining atong tulumanon karong buntaga. Maadyong buntag una day sa atong mga kaisunan na dihang dapita sa may munisipyo sang Arakan. Maadyong buntag.
4: Headlines.
0: Samtang singil sa kuryente sa Cotabato light. Pupwede nga musangko kuno sa 1 peso kada kilowatt hour ang mamahimong increase.
4: Headlines.
0: Cotabato Light nagaserbi dito sa may Cotabato City.
4: Headlines.
0: Samtang sa atong balitang nasudon karong buntaga, BSP nagpahinumdom batok sa illegal nga paghimo og pekeng nga kwarta. Samtang AFP nangandoy nga mas daghang Filipino pa ang maka-adto ngadto sa Pag-asa Island.
4: Headlines.
0: Sa atong balitang international karong buntag, unong patay 30 angol sa magkasunod nga pagtayog dito sa Peru, samtang Ukraine drones sa mikutlog 8 ka kinabuhi dito sa Russia.
4: Headlines.
0: Mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong tulumanon, human lamang inipibila sa atong mga pahinumdom.
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
9: Ano ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
8: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
9: Pila edad ni Munay?
8: 77.
7: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
10: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
7: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Tinig ng Bayan!
3: Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, sa 12 minuto sumanong mirabayang alas 5 sa buntag o sa laray garon, alang sa atong mga balita karong buntaga.
4: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Una sa mga tuding sa atong balita, karong buntag, alang sa atong mga balitang internasyonal. Dili moso sa unong katawo ang namatay, samtang kapin 30 usaba ang nangaangol humang nga may pagan ng duha ka pagtayog sa usa ka bungtod dito nga dapita sa may Peru kagahapong adlaw. Sigon sa National Seismological Center sa Peru, napatik ang magnitude 5.1 ug magnitude 3.7 nga pagtayog sa lalawigan sa Chupaca ug dito kana sa may Junina region kapin kung kulang 300 kilometro sa sidlakang kabisera sa Lima, Peru. Gikan ayon sa ahensya nga ang una nga pagtayog na patig nga adunay gilawmon 24 kilometros samtang ang ikinuha nga pagtayog na asa 18 kilometros ang gilawmon. Nauna nang giga report sa European Mediterranean Seismological Center nga mas kusog nga o adunay kusog nga magnitude 5.6 nga pagtayog ang mipagan didtong lugar. Subay sa paunang report, daan sa 48 ka mga panimay ang napating nga naguba samtang 18 usab ang nangadaot nga naapektuhan niini ang anasa 300 ka mga residente. Kasamtangan silang hihatagan karong mga tenda, isip temporaryo nilang puloy-anan. Kadaghanan sa mga panimay ang apektado mao ang komunidad sa Chupaca nga hinimo sa adobe blocks samtang daghan pa ang nagaguba. Hinungdan nga masadali kini nga maguba kun aduna gayoy mga pagtayog. Nagapadayon usab ang pagpangita sa mga posibleng na trap ilawom sa mga debris. Samtang didong bahina sa area sang Georgia. Ipanghimakakan garon sa ilang gobyerno nga nagamando kini sa international og evacuation nga sa international airport og seaport sa Aqaba human nga gikanayon sa embahada sa Estados Unidos sa Amman nga i-evacuate na ang nasangpin nga mga pasilidad tungod sa bahad sa seguridad. Sigon kang Jordanian government spokesperson Muhammad Al-Momani, walay gipalugwa nga kamanduan ng mga otoridad aron nga i-evacuate ang mga pasahero o mga mamumuo sa Aqaba Airport o seaport. Dugang pa niya, wala usay napunti nga bisan unsang potential threat nganha sa maong pasilidad. Samtang dito nga bahina sa maya Russia, abot sa 8 katawo ang namatay sa drone strike nga gihimo sa Ukraine sa western Russia. Dagang katawo usab ang nangaangol sa nasangpin nga insidente. Gikan ayon ni Tambov Governor Evgeny Persigov nga napagan sa drone ang warehouse sa Kotovs. Adunay kapin kun gulang o aduna usay 28 ka mga drones sa Ukraine ang naharang sa Russia. Padayon usab nga nagapaalim karon ang 25 katawo human nga nakabaton giniga sa Magda sa lain-laing bahin sa ilang lawas. Samtang patay ang 2 kasundao sa US ug usa ang nawala human ang gihimong nga pag-atake sa Iran dito sa Jordan. Giga na yon sa US Central Command nga kini ang unang higayon kun asa namatay ang sundalo nila gikan sa pag-ulbo sa giyera nila ngadto sa Iran niadtong buwan sa Marso. Angol usab ang 4 ka mga sundalo sa US ug sila ang kasamtangang anaa nagpaalim sa bahay tambalanan. Ito po ang insidente samtang gi-depensahan nila ang pag-atake sa Iran gamit ang ballistic missile o drones nga gipada dito sa ilang lugar. Subling giakusan sa Iran karon ang US sa tungod sa kalapasan ni ini nga silang gipirmahang Memorandum of Understanding. Gikan ayon ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghe nga tanang mga aspeto sa MOU ang giasupa kuno sa US sa kagahapong adlaw. Iakusan usaban niya Baghe ang US nga nagatula ka sa mga barko nga mugamit sa parallel route sa Strait of Hormuz. Ang nasangbit nga rota ang mas layo nga rota nga ginatugtan lamang sa Iran. Gitatausaban nila nga dili ang Iran ang nagsugod sa giyera o imbis nagahatag lamang proteksyon na nganha sa ilang nasod. Alas 5:17 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Nagbarigayon og indignation rally ang pipila ka grupo sa pagpanguna sa United People's Initiative sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kagahapon adlaw. Bitbit ang mga placards sa streamer unod ang ilang pagtuligsa sa matod pa pagpangawkaw ug uban pang mga isyu nga inang gikalambigit nga nasa kasamtangang administrasyon. Dungan ang ginparigayon nga protesta ang dagsang sa mga commuter ni adtong Domingo sa hapon. Hinungdan sa pagguot sa dagan sa trapiko sa nagunang kalsada adol sa Liwasang Bonifacio samtang nagahuwat sa mga masakyan. Dutay nga gisarado ang Quezon Bridge sa papaingon sa lugar sa rally. Hinungdan nga gipatuman sa mga otoridad ang rerouting alang sa mga motorista. Alas 5:18 ang atong oras. Samtang nagpahinumdum karon ang Bangko Sentral ng Pilipinas batok sa ilegal nga paghimo o imprinta ning mga pekeng kwarta. Ilawom sa circular number 829 series of 2014, ginabawal ang paghimo o pag-imprinta o pagpamahin paggamit nining handbill, advertisement, placard o bisan unsang butang adunay hulagway o kopya nga kahawig sa legal nga salaping sa Pilipinas. O giniangwa gayod ginatugtan sa BSP. Nagpainom ng mga ahensya nga kinsamang mula pa sa nasangpin nga regulasyon. Ang pupwedeng mapatawan sa silot nga pagkakulong, gikan 5 hangtod na pulo katuig. Samtang gitatausap sa BSP nga ginadawat pa gihapon sa mga transaksyon ang mga kwartang papel o polymer banknotes nga adunay tupi o gusot. Inoon, gipaymanuan ang publiko nga dili gayod plansyahon o ibutang sa sobra ka init o bugnaw nga lugar ang kwarta aron dili kini madaot. Ginabawal usab sa BSP ang pagsuwat o pagmarka sa kwarta. Ilabihan ang pagkalukot, pagkagupit, pagkabuslot o pagkastaple, pagdikit o guban pang mga pamaagi sa pagkaguba sa sapi. Ang mulapasan nini ang pupwedeng patawan sa multa hangtod sa 20,000 pesos o pagkakulong sa 5 ka tuig. Kana subay usaba sa Presidential Decree number 247 o anti-mutilation law. Alas 5:19 ang atong oras. Gitinguha karon sa Armed Forces of the Philippines nga mas daghan pang mga Filipino ang makabisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Gitataw na AFP spokesperson Colonel Francel Margareta Padilla. Tinguha sa armada nga makita sa mga Filipino ang kaayo sa pag-asa o ang mga kahimanan niini. Hinungdan nga bisan pa man ang nasangpit nga isla ang usa sa mga pinakalayo nga isla nga ginailugan karon sa kadagatan. Pipila ka adlaw bag-o niini gidala sa AFP ang pipila ka mga military o civilian content creator sa Pag-asa Island aron makita o ipadayag ang ginahimo sa Philippine military nganha sa maong lugar. Dungan ini ang pagmuntar niining importante mga imprasaktura, pagpaligon sa government facility, sa pagtabang sa mga residente o lain-laing mga pamaagi o maprotektahan ang isla sa West Philippine Sea sa kinatibukan. Alas 5:20 ang atong oras. Samtang nagdesisyon na karon o pagdesisyonan karong adlaw ang Senate o sa Senate Impeachment Court kung hatagan bagayod ang motion o tugtan ang motion sa prosecution nga magpalugwa sa subpoena alang sa pagkuha nining bank og tax record ni Vice President Sara Duterte ug iyang banang sa attorney Manasseh Carpio. Sigon sa impeachment court, pagatunan una sa senator judges ang motion human nga madungog ang side sa prosecution og depensa. Sa ginpadigayon nga caucus ni adtong adlong Biyernes, gisugutan sa mga senador ang awhag sa prosecution na samtang gikan na yon sa impeachment court na presiding officer nga si Francis Escudero nga gikinahanglan pang susihon tungod nga dili pa tanang mga senador ang natapos nga basahon ang memorandum nga gisumite sa magkaatbang nga hutong. O hangtod ning sa ato nga balita nga nasudnon karong nga buntaga. Nauman kuno sa House Prosecution nga mas maundon og importante gayud ang impormasyon nga iabutyag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag karambigit sa kinaidbukang investigasyon sa matod pa pagbahad ni Vice President Sara Duterte kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. og iyang pamilya. Sigon kang House Prosecutor Terry Ridon, dili matod pa po pwedeng ibutyag ang detalye sa ginalaumang testimonya tungkol nga mawala na ang epekto sa nasangpit nga pasabog. Si Matibag ang nag-serving wahing testigo sa prosecution ilawang sa Article 4 sa impeachment complaint nga gahisgot sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte batok ang Presidente First Lady Liza Araneta Marcos o kaning Speaker Martin Romualdez.
11: Tinig ng Bayan!
12: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.22 ang atong oras, Filipina Standard Time. Kato ang kinalibok ang laray. Una nga hunat sa ato ang mga taho international o nasunod karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balita nga probinsyal atong ihataga kaninyo.
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
11: Ako, ang buhok ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala sa buhuan, buhok, pagka na kinalusa, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito, lama dito sa Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
12: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
13: Mapalit na sa mga butika.
14: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nakot ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
15: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
16: Sweetheart, ready na!
17: Wow, ka-sweet ba, oh?
16: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Mmm, tabalo na ko sa inyong mustang basabot, sweetheart.
16: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
17: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
16: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Unya, sweetheart, ha?
4: Tinig ng Bayan!
3: Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.25 na, Philippine Standard Time. Og sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal. Hawid na, kaya maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
4: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
0: Una sa mga tuling sa atong balitang probinsyal karong buntaga, unahon ta paghagpat gining taho atong lakbitan karon ang taho gikan na didong bahina sa maya area sa Caraga region.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: O dito sa maya area sa ato nang unahon paghagpat gining taho gikan na didto nga bahina sa maya area sa northern na Mindanao diin nagpabiling buhi o ligon na ang lokal nga ekonomiya sa Malaybalay City og tibok probinsya sa Bugenon ilabi na sa sektor sa agrikultura og negosyo taliwala sa nasiya nating krisis sa lana sa ekonomiya. Kini ang gikumpirma ni Ronel Pamang, presidente sa Malaybalay City Bankers Association Incorporated, gibudyaga ni Pamang gikan 26 ka mga banking offices sa kaniadto. Misaka ra kini sa 27 karon didto sa ilang lungsod. Gilauman usab nga mosaka pangadto 30 ka mga bangko ang mag-operate didto sa ilang lungsod kung hingpit nga maaprubahan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang aplikasyon sa dugang tulo ka mga bangko nga nagplano nga mosulod karong tuiga o sunod tuiga. Ang panini, ipaambit doon sa Nipama sa kasamtangang trend sa banking sector nga mao ang digitalization o financial inclusion ang pag-abot sa serbisyo nga doon sa mga ordinaryong Filipino. Matod niya nga pagkakaroon na lima pa lamang sa mataga na pulo ka mga Filipino ang adunay bank account.
4: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa tudling sa atong balitang probinsyal, garong buntaga, didong bahina gihapon sa may area sa northern na Mindanao. diin nag-iingganyo karon sa Persons with Disability Affairs Office kung padaw o pidaw malabalay ang mga pamilya nga uga ang tibuo katilingban nga hingpit nga dawatong higugmaon o panalibdan ang katungod sa mga kaisunang adunay kabilinggan sa lawas. Kana ang gipadayag ni pidaw malabalay head Michelle Timones. Gika na yun nini nga dungan sa pagsaulog na sa National Disability Rights sa week karong tuig 2026 nga nagtumong paghatag og patas nga partisipasyon og malahot tayong kalambuan na alang sa maong sektor. Ubos sa pagdumala ni Mayor Warren Pabilyaran, gibutyag ni Timones nga miabot na sa kapin 6,000 ka mga PWDs ang na-record sa lungsod og padayon pagining nagasaka aron nga matagaan og sakto nga pagtagada ang ilang special nga panginahanglan nun nagatukod ang PIDAW sa tagsa-tag sa kasuporta groups alang sa nagarayang kondisyon. Sama na lamang sa autism, Down syndrome o dialysis sa patient sa mga bungol o deaf. Gani isip akong kretong tabang sa gobyerno, adunay 315 ka mga bata ang adunay hernia, clubfoot o cleft palate ang malampusong napadala o napaubos sa pagtambal sa Pugnona Provincial Hospital. Taliwala nining mga tabang sa lokal nga kaayuhan, giangkon ni Timones nga dako gihapon ang hagit sa diskriminasyon o bullying nga usahay masakit nga masinati mismo sa mga PWD sulod sa ilang kaugalingong panimalay. Tungod nini, gisgutan nga karon sa PIDAW ang usa ka family-oriented nga advokasya sa mga baryo aron na pukawon ang una-una sa publiko nga ang pagka-PWD dili babaga sa kaugmaon kundili nagkinahanglan lamang og saktong pagdawat og giya aron mapakita ang ilang tinaguang talento og mahimong mapuslan nga kabahin sa komunidad.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang sa atong tudling sa atong mga taho, gikan dito nga bahina sa Maya, Northern Mindanao.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ana sa linya naka-standby na diay ang atong kauban gikan sa Joy FM Mapanggil Bay. Ang mga nagbuhig baboy, nagreklamo. O mga nagbuhi og baboy, nagreklamo sa ubos nga presyo sa kumprada. Atong siren ang detalye niini gikan sa Joy FM Mapanggil Bay. Ana sa linya si Rons Sumalinog.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Rons.
19: Nagpahayag og dakong kabalaka ang mga mag-uuma, matud pa. Human matupang nasiren ang pagkunhod sa mga presyo sa kumprada. Samtang nagpadayon usab ang pagsakas presyo sa feeds o guban pang galastuhan sa pagpamuhi o baboy. Matod pa sa pila ka mga mag-uuma, dako na kayo ang ilang lugi tugod kay dili na matutngan sa halin ang ilang nagasto sa pagkaon o pagkatiman sa mga baboy. Bisan wala pa gani muabot sa hustong timbang ang uban, ila na kiningi baligya, napugos sila pagbaligya aron madili na mudako pa ang ilang gasto sa pagpakao nila sa pagpalit o feeds. Dugan pa nila sa kasabtayang presyo sa merkado, gamay na lamang ang ilang ginansya. O sa ubang higayon, lugi pa gani ang ilang maangkon human sa dugay nga pag-atiman sa ilang mga baboy. Naglaom ang mga hog raiser nga adunay mga lakang nga mahimo ang mga may kalabutan sa ahensya sa gobyerno aron matabangan usab ang industriya sa mga pag-uma o pagbuhi og mga baboy. Ilabi na sa pagpaligoon sa presyo sa merkado o pagpanghatag, pinaagi sa aron nga maminusat usab ang gasto sa ilahang produksyon. Samtang nagpadayon usab ang maong sitwasyon, daghang mga mag-uma ang naglisod sa pagpadayon sa ilang panginabuhi o naglaom nga masulbad sa labing madali nga panahon ang ilang mga suliran. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat sa kaubang Ran Sumalinog, gikan sa Joy FM, Panggil Bay. Dugang tudling sa atong mga tao karong buntaga, atong lakbitan ang dugang mga balita. Gikan dito nga bahina sa may area sang
18: tinig ng
0: area sang Caraga Region.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan kining tao gikan sa may sa maya area sa nga Caraga Region din mukabat sa 1,334 ka mga mag-uma sa lungsod sa Tagbina ang nakadawat sa ayuda ilawom sa Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks sa atol sa distribution nga gipahigayon ni adtong nakalabay nga adlaw sa Tagbina Municipal Gymnasium. Among programa gipangunahan sa Department of Agriculture sa pagigdambayayong sa lokal nga panggamahanan sa Tagbina o sa Municipal Agriculture Office aron suportahan ang mga mag-uma sa padayon na sa ilang pagpanguma o pagpalambo sa ilang ani o pagtabang usaba sa ilang mismong pamilya. Dakong tabang usab gini alang sa mga mananagat nga laki pa sa mga nahatagag tabang o ayuda ni ining maong programaha.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga tahog dito nga dabidag hapon sa may area sang Caraga Region.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita sa may area sang Caraga Region na magpahigayon ang National Grid Corporation of the Philippines ug maintenance ug rehabilitation works sa transmission of facilities diin na hinungdan sa 9 oras nga power interruption gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 karong adlaw. Maapektuhan na ang maong pagkawala sa supply ang lungsod sa Surigao City, San Francisco, Malimuno, Sisona, Taganaan, Placer, Claver ug Gigakit ingon man ang Bakuwag.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang na ngayo og tabang ang pamilya sa bigimang si Domingo Fernandez human kining madisgrasya sa iyang sakyanan na diyang aksidente nga natangtang ang ligid sa sidecar sa sakyanan nga nagkargag kupra sa barangay Del Pilar, San Isidro, Surigao del Norte. Apan imbis nga tabangan, adunay nilabay nga motor rider nga ni hunong apan gikuha man hinuon ang usa ka sakong kupras nga gikarga sa mga motor. Sa pagsusi, nakuhaan sa hulagway ang suspect sa CCTV footage o gipangayo sa pamilya ang tabang sa publiko sa pag-ila ni ining maong tawhana.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita.
18: Tinig ng
0: ikan gihapon sa may area sang Caraga Region, dakong garbo alang sa General Luna og sa tibuok Surigao. Sakop sa lalawigan sa Surigao del Norte, human opisyal nga nakakuha og wild card spot sa World Surf League kon WSL Championship Tour Philippines Pro ang lokal nga surfer nga si John Mark Marama Tukong. Gipahibaw ang mao nga anunsyo atol sa media launch sa torneo ni adtong nakalabay nga adlaw diin gisaulog sa lokal nga panggamanan sa General Luna ang maong kalampusan sa ilang bantugang surfer si Tukong. Ang natawo og nagdako sa General Luna musalmot sa kompetisyon nga ipahigayon sa bantugang Cloud 9 nga sugdan karong Oktubre at 31 hangtod Nobyembre at 10. Dugang pa niini dako nga dungog usab alang sa Pilipinas sa tungod kay ang Cloud 9 na sa General Luna mao ang unang venue sa nasud nga mamahimong opisyal nga host sa World Surf League Championship Tour alang sa season 2026-2027. Gawas kang Tukong, adunay duha pa ka wildcard slot sa ang iga hatag alang sa mga Pilipinong surfer, usa alang sa lalaki o usa alang sa babae aron nga makigasangka sa labing kusgan ng mga surfer gikan sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras Philippine Standard Time. Samtang bagong fire truck giturn over sa LGU Lupon. Atong siren ang detalye gikan sa atong kauban sa Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
18: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Obang Erwin.
20: Mas mapalikon pa ang serbisyo sa pag-responde sa sunog ug uban pang emerhensiya sa lungsod sa Lupon. Human formal nga giturn over ang usa ka bag-ong fire truck ngadto sa LGU niadtong Hulyo 17 sa BFP Lupon Building. Ang maong fire truck na himong posible pinagi sensitiva ni Senador Christopher Lawrence Bongo o Board Member Don Go Montoho pinagi sa Bureau of Fire Protection. Sumala sa LGU, ibutang ang bagong fire truck sa Barangay Kalapagan samtang ang kasamtangang fire truck ibalhin sa Barangay Tagbua aron mas mapapaspas ang pag-responde sa sunog o guban pang emerhensiya sa mga kasikbit ng barangay. Gitambungan ang turnover ceremony sa mga opisyal sa BFP, LGU Lupon, BJMP o uban pang lokal nga opisyal. Gipasalamatan usab sa LGU ang BFP sa padayon nga suporta sa pagpalig-on sa fire protection ug emergency response sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan na Davao, samtang dugang tuling sa ato nga mga tao gikan na dito nga bahina sa may area gyapon sa nga Davao. Din mukabat sa usagatos ka mga sundao sa 68th Infantry Battalion ubos sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Jesus Rosete ang mihimo og pipila ka adlaw nga paglakaw sa kabugiran paingon sa layo og lisod maabot nga sitio Nalubas, Barangay Palma Hill tara ingod Davao del Norte. Bisan sa kalisod nga agianan sama sa bakilid nga bukid, kalasangan o mga suba, ilang gipasaan na ang mga lingkuranan sa eskwelahan aron madala sa mas maayong kahigayunan sa edukasyon alang sa mga dumad nga mga kabatanunan. Kabahin kini sa pagpangandam alang sa paglunsad sa mediator paglaong program. Di na usa ka inisiyatiba nga nagatutok sa pagpalapad sa akses sa edukasyon, pagpalambo sa liderato, kahanas sa kabukiran o pagdasig sa paglaom sa mga komunidad. Ang programa usa ka panagtambayayong sa 68 sa IBF Provincial Government sa Davao del Norte, JCI Kadayawan, Philippine Army Officer Cadet School, Apsalay Davao Branch o Kalinaw SEMR, aron nga mas mapaligon ang suporta sa mga lumad sa lugar. Ubos ka na sa temang papel o lapis, dili po silog bala. Ang programa magpadala o mediator program Soldier Teacher Team nga regular nga mubisita sa hilit nga mga komunidad aron mo tudlo sa pagbasa, pagsuwat, maayong pamatasan, liderato o batakang kahanas sa kinabuhi. Suma sa 60 SIB ang tinuod nga maluntarong kalinaw, dili lamang makabot pinaagi sa seguridad kung dili pinaagi usab sa paghatag sa kalidad nga edukasyon o paglaom alang sa mga kabatanunan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.39, didong bahinag hapon sa Davao, may resulta sa pag-nirabayay o hand grenade kung granada ang simpleng panaglalay sa magtiayon. Kahapong adlawa sa Puroka 22 Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte, nga daling girespondihan sa Carmen Municipal Police Station. Subay sa inisyal ng investigasyon, ang giingong suspek giila sa ngalang si Jim Jim, 43 anyos mulubyo sa maong baryo. Matod sa PNP, nga una siya nga naglalis sa iyang asawa sa ilang panimay. Human na migawas kini o giingong miitsa o fragmentation na hand grenade dool sa binoyanan sa Puroka Chairman. Sa nasangpit nga dapit, maay na lamang nga wala kini mibusigad. Human ang insidente, misakay ang sospek sa iyang motorsiklog, misibata, paingon sa wa matinong direksyon. Gilayong gikusuriya sa Provincial Explosive Ordnance sa Oga Canine Unit, Davao del Norte among Granada, alang sa husto nga pagaduma o dugang investigasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.40 ang atong oras, sa bali kita, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
21: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
22: Bilunga Gold, hantog ka rin.
23: Ano po?
22: Eh, murag din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
23: Ang imuhang
22: tiil. Ang tiil ko.
23: Oo.
22: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
23: Oo.
21: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
24: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
25: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
24: 7-in-1.
25: Tapos po?
24: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
21: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.41 ang atong oras. Suspek sa pagpamarigya og shabu nadakpan sa PNP sa Bonifacio Misamis Occidental. Sa irundang detalya, gikan na Joy FM Pangil Bay, nasa linya si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
26: Suspek sa pagbaligya og shabu nadakpan sa kapulisan dito sa lungsod sa Bonifacio, Misamis Occidental. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka lalaki nga gituho nalambigid sa pagbaligya sa illegal nga droga. dito sa Barangay Tusik, sakop sa Bonifacio, Misamis Occidental. Base sa inisyal nga report at sa operasyon sa mga kapulisan, ilang nasikop ang maong suspek na ito sa pangalan nga si Mikael Gulbi. Sa diyang gihimo matod pa ang body search, na-recover pagikan sa suspek at upat ka putos ng ito ang Shabu. O gamatod pa, apil nga nakuha ang 500 pesos na gigamit sa kapulisan isip buy-bus money. Gikumpiska usap ang upas sa mga otoridad ang uban pa nga mga ebidensya alas sa dugang investigasyon o pag-examine sa crime laboratory aron mapatud-an nga gidudahang illegal nga druga. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek o gikatakda ng pasakahan o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang panayon usab ang pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay gayon sa kampanya batok sa illegal na druga, pinagi sa pag-report sa mga kalihukan na may kalabutan sa pamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron nga rin na kini mapadayon, aron mapuyo kining marinaan usab sa nasampit nga lugar isip ang mantra sa Misamis Occidental, pagpuyo nga malinaon o malipayon. Takip na ang pagpuyo nga malambuon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, Panggilbay. Samtang arestado sa Criminal Investigation and Detection Group ng CIDG, ang usap ka suspect na nalambigit sa 1.6 million peso ng bank robbery dito sa Buginon. Sa ginpanagaling operasyon na kadlawon ni Adlong-Adlong Sabado, kana ang naarestong suspect nga si alias Delphine nga nasikpaw sa iyang pinoyanan sa Zone 13, Barangay Santa Cruz sa Taguluan. Sigon sa mga otoridad, gitudlong miyembro ang suspect sa grupong ng ambush sa uga na ngawad nga na sa empleyado sa South Bank Libuna sa Manolo 14 sa Bukidnon na niatong Hunyo 17. Sa ginpinagayon nga raid na samsam ang usaka .45 caliber pistol, usaka .38 revolver, usaka hand grenade o bala o gail pipila ka mga sachet sa ginadudahang Shabu. Gipailawon sa ballistic examination ang mga nakuhang armas aron nga mapunting kung nagigamit kini nga nasa nasangpit nga krimen. Padayon usab nga ginatugi sa PNP ang uban pa nga mga suspect nga miipsot human ang gihimong krimen.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras. Samtang nagapadayon karon ang clearing operation sa City Overview, Barangay Kalagangan sa San Fernando Bugidnon na diin kapin sa napulo ka adlaw nga dili maagian sa mga bus o dagong sakyanan na maong dalan tungod sa dakong landslide. Sa pagkakaroon, ang single nga motor lamang ang makalusot sa apektadong bahin sa dalan. Misamot pa ang kahimtang human usaba madaot ang usaka bahin sa Buda Road nga maoya gigamit nga alternatibong rota sa pagbiyahe. Aron nga mapapasan ang paglimpyo sa daan, nagtinabangay na ang DPWH, LGU San Fernando ug usa ka kontraktor pinaagi sa pagdeploy og mga backhoe, bulldozer, loader o dump truck sa maong dapit. Samtang padayon nga giabati ang epekto sa landslide sa transportation o panginabuhi, ilabi na sa mga negosyante o mga nagkargaga produkto nga papaingon sa tagum tungod kay dili na malabyan gayon o dagong truck ang maong dan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang usa ka wa pamailing lalaki ang nakaplagang wa na ginabuhi gilid sa suba sa sitio Palaupaw, Barangay Makulo, Sumilaw, Bugidnon. Subay sa naunang impormasyon sa mga otoridad, ginatayang anaa sa 25-30 anyos sa mga bigdima. Dahil nga nagpaligayon sa retrieval operation ang mga tinunan sa Manolo 14 sa Bugidnon sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Roger Oratencio. Katambayayong ang Sumilaw Municipal Police Station Bureau of Fire Protection o ingunman Sumilaw Rescue Team. Human ang retrieval operation, gibalhin ang patanglawa sa Everlasting Funeral Home sa Barangay Kisulon, Sumilaw. Kung naasa kini, temporaryong gilagak samtang ginahuwat ang pamilya. Nanawagan ang mga otoridad sa publiko nga kinsamang adunay nawad ag kabanay nga lalaki mas maayo nga mutuyo nga nasa ilang buhatan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Dureco, nagpahigayon og oplan na tagak sa Baganga. Oplan na tagak atong siren ang detalye nini. Ana sa linya si Erwin Umadhay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Gikan Joy FM Davao Oriental.
20: Nagpadayon ang Davao Oriental Electric Cooperative Incorporated o DERECO sa pagpahigayon sa Uplan Tagak sa lungsod sa Baganga aron na masiguro ang kaluwasan sa publiko o mapanalipdan ang power distribution system. Ang operasyon nagtutok sa pag-ila o pagtangtang sa mga illegal nga cable attachments o pagsiguro nga nasunod ang saktong vertical clearances sa mga linya sa kuryente. Sumala sa Direko, ang dili autorisadong cable mahimong hinungdan sa aksidente sa kuryente. Sunog pagkadaot sa mga pasilidad o dugay nga pagkawala sa supply sa kuryente. Nagpasalamat usab ang Direko sa 67th Infantry Battalion, ingon man sa mga ubang partner agencies o stakeholders tungod sa ilang suporta aron mahimong luwas o hapsay ang implementasyon sa maong operasyon sa Baganga. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
6: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Amadhay, gikan sa may area sa Davao. Samtang atong luksuhan ang taho gikan sa Barm Region, nasabat sa mga otoridad ang anaa sa 470 ka-reams nga ginudahang ismagol ng mga sigrilyong balor. 402,000 pesos sa ginpilagay ng intelligence-driven checkpoint operation sa Bangay Ilian, munisipyo sa Mulundo sa Lanao del Sur, kagahapon. Subay sa report sa Mulundo Municipal Police Station, na kadawat sila ga confidential nga impormasyon na kalambigit sa dili rehistradong itom nga kolor nga among minivan nga matod pa nagdaog kontrabandong sigrilyo sa maong dapit. Tungod nini nagpadagayon sila intelligence base sa checkpoint sa Mulundo Municipal Police Station sa pagigatambayayang sa Regional Intelligence Unit. Samtang ginapadagayon ng operasyon na gidudahan sa mga pulis ang minivan human matod pa mili kay kining driver sa maong checkpoint dahil nga gigukod sa mga operatiba og naabtan gayod ang ang sakinan 400 metros sa gikan sa mga checkpoint. Pag-abot sa sakinan, nakaplagan sa mga pulis nga gibiyaan kini sa mga sakay nga dayong miipsot. Sa ginpilgayang operasyon, nakita ang mga karton sa sigarilyo o gitabunan kini itong plastic o na-recover dito ang 470 ka mga rims sa ginarulahang Green Cannon menthol cigarette.
6: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nagpahinumdum garon ang kanabato light sa mga consumer nini nga posible mutaas ang singil sa kuryente sa musunod nga billing cycle tungod sa pagtaas sa generation o transmission cost sa Mindanao grid. Sa gibanuga nga pamahayag sa kumpanya, human ang temporaryong pag-uso sa generation charge na itong nakalabay nga billing period, ginalauman na karon nga magadugang singil. Kini kapin kung kulang 0.45 hangtod nga piso kada kilowatt hour nga pupwedeng masinati gikan sa wehing bahin sa Hulyo hangtod na Disyembre 2026. Ang Davao Light lakip sa mga hinungdan sa ginalaumang pagtaas sa singil mao ang volatility sa Mindanao og Visayas sa power grid, pagtaas sa presyo sa wholesale electricity spot market, ancillary services charges sa NGCP, o guban pang transmission cost.
6: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
6: Tinig.
0: Dinhi sa Region 12, nasipaw sa Police Regional Office at 12 ang napulo ka mga wanted persons sa buwag ng manhunt operations nga ginpadagan sa lain-laing bahin dinhi sa Region 12. Sigun ka nga PR 12 o sa PRO 12 lakip sa mga naaresto ang unom ka top 10 most wanted persons o usa ka top most wanted person o tulo ka other wanted persons. Nagaatubang ang mga naaresto sa lain-lain ang mga reklamo sa attempted rape, rape through sexual assault, statutory rape, frustrated murder, acts of lasciviousness, carnapping, estafa o attempted attempted theft. Lagip sa mga nasikpaw, ang number 9 regional most wanted person nga naaresto sa Kiamba Sarangani province tungod sa kasong attempted rape.
6: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:51 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga din sa Region 12. Din personal nga gibisita ni Department of Social Welfare and Development Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. ang internally displaced persons sa nga temporaryong nanimuyo sa Mudan Evacuation Area sa Barangay Mudan, Glan, Sarangani Province, isip kabahin sa barayong pagtubag sa mga pamilyang naapektuhan sa pagbaha dala sa enhanced west o southwest monsoon. Kagahapong adlaw na nagtag sa Regional Director Cabaya nining init ka pagkaon gikan sa DSWD Mobile Kitchen og personal nga nakiga kumusta sa mga evacuee aron nga sayron ang ilang kahintang og dayong mahatagag solusyon. Gipapaniguro usab nga adunay igo nga floor stock sa mga pamilyang na nimuyo sa mga family tenta aron nga mamahimong mas maayo o komportable ang ilang temporaryong puluyanan samtang nagapadayon ang ilang pagbangon. Gibisita ni Kabaya ang evacuees sa evacuation center sa barangay Glana Padido o gagatagag tubag usab ang kahimtang sa mga bata samtang nagapadayon ang DSWD 12 sa mga psychosocial activities. Ang DSWD 12 kabahin sa pagbisita niini ang padayon nga paningkamot sa ahensya nga dili lamang paghatod sa relief assistance kundi mamaymong katambayayong nga nasa pamilya nga naapektuhan hangtod unya nga nasa ilang hingpit nga pagbakod.
5: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Higala sa atong magbalik mga balitang lokal, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
7: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
8: Hermosa Kojic kanang ni na wala akong bugas kung naman si mga wak-uwat kanang pagkupi na wala ko siya
7: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
9: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
10: Unsa man na, love?
9: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
10: Na, katulgo na lagi ka.
9: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
10: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
11: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Tinig ng Bayan.
18: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:54 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa laray sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
5: Tinig ng Bayan.
18: Tinig ng Bayan.
0: Unas mga tuding sa atong balitang lokal karong buntag way hunong karon ng provincial government alang sa paghatag pagtagad ug paghulma nining mga bagong batang leader aron nga ma sulong ang tuod nga panaghiusag responsableng pagpamuno nga ni sa komunidad. Kabahin ini ang inisiyatiba nga K+ o Kabataang Poblasyon na Leaders for Unity and Sustainability nga gipangunahan ni ex-officio board member SK Provincial Federation na President Karen Michi de Guzman ug ang barangay poblasyon sa sangguni ang kabataan sa Kabakan na Cotabato din nagihimo ang maong aktibidad sa Kabakan na Pilot Central Elementary School din giawhag mga bata nga tagapamuno nga pinaagi sa gikabahin nga tema niining leadership skills sa gender environment media disaster preparedness o quicker response training ang mamahimong inspirasyon na og ingon man na paghatag pagtaom nga nasa ilang parehong mga kabatanunan. Ana sa nasangpin nga aktibidad sila makilala Vice Mayor Attorney Ryan Tabanay nga nanahimong representante ni Governor Emilio Talino Mendoza dungan si Municipal Administrator Ben Guzman isip representante ni Kabakan na Mayor Evangeline Pascua Guzman.
5: Tinig ng Bayan.
18: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tuling sa atong mga taho karong buntag. Alang sa atong balitang lokal karong buntag.
5: Tinig ng Bayan.
18: Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang natong developmental news sa official nga giturn over sa usa ka private entity ang usa ka e-patrol unit sa lokal nga pangamahanan sa Samlang isip kabahin sa ilang padayong suporta sa mga programa nga nagtubong pakusgon gayud ang kahapsay galinaw sa ilang munisipyo. Dunganan ini gihatag usab sa LGU Samlang ang nasangpin nga sakyanan sa municipal police station na aron nga hingpit pang mapakusog ang police sa visibility monitoring o gapaspas nga pagtubag sa mga insidente sa lain-laing baryo o komunidad. Sigun sa LGU nga ginalaumang makatabang ang e-patrol unit sa pagpapaspas sa paghatag serbisyo sa publiko o pagpabilin sa kahapsay galinaw sa maong munisipyo. Nagpasalamat usab ang gobyerno nga na sa mga donors niini. Gihatag agaduotan niini nga kini ang ligon nga pakigalambigi sa lokal nga pangamanan nga sa pribadong sektor o ga importante gayud gini aron mapatuman ang mga programang gikinahanglan sa bagang duot sa katawhan.
12: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dugang tudling sa atong mga balita nga lokal karong buntaga. Di nagpasalamat ang mga mag-uuma o Presidente sa Barangay Sibsid Tulunan Gunabato sa lokal ng pangamanan sa Tulunan sa suporta ang gihatag sa pag-ayos pa o pagkompleto na ilang water impounding system sa Paroka 1B. Gika na yun sa lokal ng barangay o mga residente sa pagpamuno ni Mayor Leroy Villasor sa paggamit sa excavator o paghatag krudo nga nanay mga importanteng tabang aron gayud nga matuman ang maong proyekto. Ginalauma nga makatabang ang nasangpit nga water impounding system sa pagpaayo pa sa supply sa tubig alang sa irrigasyon o panginabuhi sa mga mag-uma o guban pang mga mulupyo sa maong dapit. Ang LGU Tulunan padayong naghatag karong suporta sa mga barangay pinaagi sa mga gamit o guban pang

0: tigayon na usaba karon sa provincial government ang celebration sa National Disability Rights Week niadtong adlaw nga Biyernes kini dito sa may Libungan din sa probinsya na nahimong tinun-an ni Governor Mendoza si Board Member Seti L. Jory Antawa Balise kun asa gitagagduot nini ang importante nga tinguha nini maong selebrasyon nga masulong gayod ang katungod ni ining mga PWDs o paghatag tagada sa gobyerno gayod alang sa maong sektor.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 na ang atong oras sa higala kadto ang kinadbok ang laray sa atong mga balita karong adlaw adlong Lunes sa petsa 20 ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Mosunod na si kaubang Rumi Elusfa o Ruby Padilla season. Dang salamat ha sa inyong pag-uban ganin sa atong tulumanon. Siyempre sa atong mga kaigsunan, mga silingan dihang dabita sa Joy FM Pangil Bay sa Northern Mindanao o mga taga-Bramari sa Joy FM Davao Oriental sa mihang bahin sa Mindanao. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidabawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes. Waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
3: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyang daw.
5: Tapos?
4: Yan ako ni Eplasan nauga naman po.
5: Kapila po ka manghaplas po?
4: Juan, nagsahay buntag sa iyo hapon.
5: Kung sa gigamit yung manghaplas?
4: Yes, well.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.

0: Brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay Branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga Branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan Branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang Main Branch, nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Kinahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

Oras mga katinig, alas 6:08 na. Welcome sa ating programang Tinig ng Bayan sa 105.7 GFM Davao Oriental mga katinig. Karong adlaw Lunes mga kaigsoonan, 20 na sa bulan

Hulyo, no, mga kaigsuunan. Good morning, madayon na timprano sa ato mga tigpaminaw sa mabot sa itong magsibya karamuntaga, kauban ninyo katinig ka Erwin Umadhay. Kunya para sa mga sugutan ng national, makauban nato si Ka Romy Iluspa o si Ka Ruby Padilla season mga

Lunes, mga kaisunan, bangon sa ito mga katinig, mga estudyante, sa ito mga nagtrabaho karong adlawa, mga katinig. Sa ito mga kaisunan po, mayong buntag sa mga pasahero, sa mga nasa mga terminal, o siyempre sa mga nagbiyahe karong mga orasa, mga katinig. Good morning sa inyong tanan, mga biyaheros na ito.

update lang, no, mga katinig, dito sa Tagabakid, no, diyan sa may Mati to Tarragona Road, mga kaisunan, sa Kulilisi, no, mga katinig, tama ba?

So far, kapalayan kining road clearing, no, mga katinig, sa maong area, no, sa sitio kulilisan niya sa may tagabakit, mga katinig, tungod aning nahimong landslide, no, katong kalit nga pagbundak sa kusog ng ulan, mga katinig. So, gamitin niya hapon karon ang alternatibong

So pagamping lang sa itong mga katinig, no, kaya itong mga panahon karon, no, mga kaisuunan, itong panahon karon medyo ano eh, no, di maayo, no, mga katinig, kay tungod aning mga pag-ulan, no, sa mga lugar.

Naay ko, naay portion daw di ay mga katinig, no? Nga magihan na, no? One lane, no? Mga katinig. Nga magihan sa tong mga motorista apan danlog, no? Gihapon, mga katinig. Gumikan sa panalagsang pag-ulan sa maong lugar, mga kaisunan. O ganapod mga naka-standby ng mga heavy equipment sa maong lugar, no? Dias may sityo kulili sa Barangay Taga, Tumbakid, no? Mga kaisunan. So, amping-amping lang dyan ta, no? Mga katinig. No, ano mga landslide prone areas ng mga kaisunan, lalo na karong panahon na maulan, no? So far, magihan pero isa ka lane lang, no, mga katinig. Maraming bagong update, no, mga kaisunan. Good morning sa itong mga motorista, amping-amping, mga katinig. Especially kini mga nakainom, no? Ako naman, no, mga kaisunan. Dili na mo drive kung nakainom, mga katinig.

Karong panahon na, no, mga kaisunan, amping-amping, no, mga katini. Kahapon na ibangga, SUV o ano, bao-bao, drilang dol sa may stasyon, no, mga katini. Ano nga mga drivers, no, nagkalapad ang kalsada. Paspas na hinoon ang padagan, no, mga kaisunan sa ato ang mga drivers. Sinhinay lang po, no? Hindi man tambulan siyang always emergency atong lakaw, no? Atong biyahe, mga katinig. Nauna-una na to, kining atong mga pasahero, atong mga sakay, nga safety sila maabot sa ilahang destinasyon, mga katinig. Alas 6:16 na itong oras, mga katinig. Kamusta sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga katinig dari sa tibuok probinsya sa Davao Oriental, mga kaisunan.

no, na ay programa karon ng atong gobyerno, mga katinig, nga ginatawag nga uplift no, mga kaigsunan, kining unified package for livelihoods, industry, food and transport. Og sa ka programa gilunsad aron matabangan ang mga Pilipino nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana og sa kagubot sa Middle East no, mga kaigsunan, nga nakaapekto sa ekonomiya og supply sa enerhiya, mga kaigsunan. Ang tumong sa maong programa kining uplift kuno, mga katinig, paghatag og cash assistance sa mga kabos og vulnerable nga pamilya, paghatag og fuel subsidy sa mga driver, mangisda og uban pang sektor nga direktang naapektuhan sa mahal nga krudo, pagpaligon sa food security pinaagi sa suporta sa mga mag-uma og mga mangisda og pagtabang sa mga negosyo og industriya aron mapadayon ang operasyon og ang trabaho. Kinsa kinsa ba ang makabenepisyo ani, mga katinig? Sabay maka-avail ani no kining uplift assistance. Kung appeal ba ka no sa mga target ng mga beneficiaries ani, mga katinig? Isa sa mga beneficiaries ani kaning to ang mga nasa 4-piece no, mga katinig. Walang gutom program beneficiaries o poor o near poor households nga na-identify pinagi sa PSA or kaning community-based monitoring system or CBMS, kaning low-income SSS members nga kwalipikado sa maong programa. At ang mga trabahante nato ani no, mga katinig, og katong mga kubre og medyo pobre no, kay near poor household man no, mga kaisunan. Ang DSWD pinagi sa inyong city og municipal social welfare development office, mo pahibalo kung kwalipikado ka o kanos ang payout. Kompletoha ang validation kung tawgon ka, kinahanglan magdala og valid ID o uban pang dokumentong pangayon sa DSWD o LGU aron makumpirma ang imuhong eligibility. Cash ni ha, cash ni, mga kaigsunan. No, mga patinig nato diha. Ano ang maong programa sa Uplift Assistance Program, magkalahi ang katidad sa cash assistance depende sa beneficiary group. Ang 4-piece o walang gutom program sa beneficiaries, 2,000 nga one-time cash assistance. O sa poor o near poor households nga na-identify pinagi sa 2024 ha, CBMS monitoring system or kaning CBMS no, or kaning community-based monitoring system, na ay 2,000 matag bulan gikan sa Hulyo hangtod Disyembre 2026. Or kinatibok ang mahimo nila madawat 12,000 sa unom kabulan. O kaning low-income workers o ilang pamilya nga na-validate pinaagi sa SSS 2,000 matag bulan. No? Gikan usab sa Hulyo hangtod Disyembre 2026.
ang kinatibuk ang mahimo nilang madawat 12,000 ubos sa mga guidelines sa programa. Kinsang target sa mga benepisyo, makabenepisyo? Ang expanding expanded uplift program nagtingho nga makatabang sa 7.5 million ka mga panimalay or 37.5 million ka mga Pilipino aron maibsan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa lana o uban pang batakang palitunon mga katini. Congratulations sa mga beneficiaries ani no mga katinig. Eh ang 4 piece matik na no mga katinig. Sige lang ka mga itag-update ani mga kaisunan sa maong programa no. Basigugma maka-interview ta og kaning gikan sa DSWD mga katinig para ma-explain no kay daghan kay mga pangutana ani mga katinig. What if no kung bago pa lang no nga nakasulod sa 4 piece kuan ba maapil ba no mga katinig ay daghan man mga katinig na to ang naka-apil bago lang no mga kaisunan. Tong sa CBMS no mga kaisunan is 2024 pa no mga katinig ang maong monitor nila no mga kaisunan PSA man ni no mga katinig. O katong sa SSS no nga mga katinig nato bay-bay-baya, no? Kini nga to mga trabahante nga na ay SSS. Kung say guidelines to dato, no? Mga katinig kay dili man klaro, no? Mga kaisunan, ang maong guidelines, no? Kay kung tanan ng mga beneficiaries sa SSS, or kining active, o active ba, or unsa ba, no unsa bay kuana ni kay daghan bay miyembro ang SSS no mga katinig. O gasa kaning mga 4 piece beneficiaries no automatic ba nga dito sa ilahang cash cards no mga katinig. Daghan kay mga pangutana ani mga katinig no nga angay nga tong masabtan mga kaisunan.

0: 6:25 atong oras, mga katinig, dugang sa atong mga national nga mga isgutanan, no? Atong makauban, tao-tao lang atong mga kauban sa Joy FM, South Central Mindanao, mga katinig, karuminis pa o karubi pa nila season, mga kaisunan, na alas 6:25 na, mga katinig, sa atong programa ng Tinig ng Bayan. Kauban ninyo, katinig, ka Erwin Manhay, may butag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretsong abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wak may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan, Gino?
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wak may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
10: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. kay kanang yaki herbal capsule daghan ka inaog sangkap mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
4: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Yes. Kaya from time to time adunay mga parapol nga ihatag ang ato ang manager. Karon napag yoy ano katong ato ang mga nakasubaybay, pwede mo mag-text no sa inyohang mga tubag sa atong pangutana or kung aduna kami gusto nga mga ano ipa-discuss or hisgutan namo nga mga issue dali pwede yun na i-text no sa 0962-854-8447 or pwede po doon mag-react diha sa atuang Facebook live sa Joy FM 102.3. So mga katinig, unya taod-taod atong buhian ang atuang pangutana para karong adlawa aron inyo hang tubagon. Remember, pwede mo tubag sa atuang Facebook live sa Joy FM 102.3 o pwede po mo tubag sa atuang text line nga 0962-854-8443. So isable ninyo na kay atong pangutan-on niya si kaubang 40 kung unsay iyahang mga pangutana para sa inyo ha, para sa premyo nga inyohang pagadawaton. So kaubang 40 unsa i-expect nato karong adlawa?
2: Dili sa akong mangutana.
1: Taod-taod.
2: Taod-taod tangin ninyo ang atong pangutana no. Unsa may expect karong hapuna sugod alas 2 sa hapon na pod 2 no. As usual sa past week nigulong na gyud ang impeachment trial. Unyang hapon ginalauman nga naay another witness nga isa lang ang prosecution panel no. Kung wa ko masayop ilahang gina paningkamutan nga masulod unyang hapon si NBI National Director Matibag no. Sort of last witness sa level ng prosecution para ila nang i-wrap up o to mag-end ang article of impeachment number 4.
1: Grave threat
2: o inciting to sedition. So ayaw mo kawala unyang hapon. Kami po, puni mawala kay kinahanglan tang subaybay para ato pong makulo kabildo sa kahanginan ay kay ang hangyo ra bagyod dos no sa mga media labi na ni adtong mga lehitimong media nga dili lang unta sa social media o sa camp sa BBM camp sa ni BP Sara dili lang unta dito magikan gyud ang mga lehitimong impormasyon no kay of course both camp mamili man gito sila asa ang favorable nga angulo no pero sa lehitimong media nga makatabang yo daw unta og hubad kaubang Romy for the sake sa ato ang mga naminaw nga katawhan nga tawon uhaw gyud sa matinud-anong impormasyon.
1: And speaking of legitimate media, kung magyon tag legitimate media mga katinig mura og nagaingon kini mga vloggers nga oy discriminatory man ang inyo kay kami mga media manggihapon ang ato ang ginamindari mga katinig ato mga established nga mga media gyud mga radio stations sa mga newspapers mga TV stations kay aduna ni sila ano responsibilidad nga i-fact check no ang ilahang mga sources so usahay kining while nindot ning pagdaghan karon sa mga vloggers kay expression man ni sa ato ang freedom of speech and expression but ang problema man gud ni ani kadtong wala ni sila media ethics wala gasunod or dili sila obligado nga mosunod sa media ethics mo nang daghan sa ilaha
2: wala strict regulation dos no
1: mo nang daghan sa ilaha nagka label na lang
2: anay pinatyanay po patay sa kamay nila ano kalaukan so ang ato adinhi fact check yun inanglan nga sa ingon nila, paano mahibawaan nga kini ang tinuod? Pagdili gani, nag-a-appear sa mga national media, regional media, wala gani, gi-pick up dos. Dako nga incident, magduda na mo ana. Either, kuani, iyahan ni sa usa ka kampo or sa pikas kampo, no?
1: Or pangutano ninyo si AI.
2: Yes.
1: So i-google ninyo, no? Makita man kung legitimate na or adili. Lain po nga gina-expect na to, of course, karon nga mahitabo. Siguro today and tomorrow, kantong ano discussion or kantong argument sa kung sa matag kampo kung ablihan ba or ipasabpi na ba kantong mga dokumento
2: sa BIR
1: sa BIR no? Sa AMLAC nga moron ba lo moron na paisa yata eh moron tulo BIR o sa AMLAC ang a very prominent kaya adun yung mga assertion of course ang defense nga di na pwede kaya while tinuod na atay ano mekanismo para sa pananagutan o responsibility adun na po yung mga kuan balaod nga nagaprotekta sa mga katungod sa mga gi filean
2: yes.
1: Og impeachment charges but siyempre ato ang tanawon kung unsa ang mga ano mahitabo diri sa ano ilahang mga argumento paminawon nato pag-ayo and then from their argument diha ta mag-decision kung unsa gyud ang maayo so siyempre ang katong mga advocates for impeachment ilahag yung dipinsahan ang ilahang posisyon nga walay dautan nga walay rason nga dili ablihan no? Nakining mo ang mga dokumento.
2: Ang depensa pod, managang pudos mo ingon nga adili kay katong ingon nimo nga protektado ang katungod. Dito pod mo yawi sa technicalidad, no?
1: Mm-hmm.
2: So technicality versus katong pagpursugid pod sa opensiba sa ano sa tawag natong prosecution.
1: Aha.
2: Kaya ang prosecution na diha ang ebidensya kung maablihan, diha nato makita. Oh, so the pros and cons.
1: Mm-hmm. Interest, question of interest yung katungod. Interest si BP Sara o katungod ni BP Sara. At the same time, interest sa katawang Pilipino o katungod sa katawang Pilipino. Nga mahibawan po. Kung unsag yun ang tinuod. That's why ang survey na gaingon na kaubang 40 nga 88%
2: uy, nagkataas,
1: sa katawang
2: no?
1: Pilipino
2: sa una ang, na alang na sa 60 kapin
1: ang yes. Gusto sa impeachment yes. No pero tama tong ingon ni Professor Bilido gusto nila impeachment para mabalaan nila ang kamatuuran pero wala dili ni bot pasabot nga dili nila gusto si BP Sara gusto yes. Lang nila sang mabalaan ang kamatuuran
2: yes.
1: Mm-hmm. And so, the truth shall set us free, di ba?
2: Correct. Sa side, sa Vice Presidente, kalami paminawon dos, kung ma-acquit ka, kaysa pag-abli sa ebidensya, wa nakitaan katong ginaparatang o ginaaligar ni mo.
1: Mm-hmm.
2: O ingnon nga ngurakot ka, di ni mo ma-explain asa gidala o nag-threat ka. O niya, kung basig yun sa matinud-anong ebidensya before the eyes of 119 million Filipinos, mapa-BBM ka man o mapa-SARA, kung ang ebidensya kanabang nahimay yun.
1: Mm-hmm.
2: Di ba murag mas lami dawaton ang kagawasan?
1: Mm-hmm.
2: O mas lami po alang sa mga nagluso nga ilang mapamatudaan kung ugaling tinuod?
1: Mm-hmm. Tinuod. Huwag ako po na ako di, pero di magiging kuma Vice President bisan pag
2: sige unsa, na lang mamatay. Imahinasyon so, kung ikay
1: bisag Vice President sa pero kung ako
2: magdagan-dagan
1: kung ingon na na balahin pala ano diba wala kayo kitago kung wala kayo kitago
2: pero sige. Dos maglahi ang psychology no kung pananglita na ayaw na, ingnon mo ang imong depensa ba? Ayaw na ta sa teknikalidad. Yeah, may na ako'y katungod, pero I want to convince the Filipino people nga wa tay gihimo nga kabuang. So niya, ablihi. Open man kaayos, sumuragwa. Siguro tayo makitaan ni ba? Nga, kanang ginapangita na ito, nga maingon na itong misdemeanor, mga kabuang nga gihimo, no?
1: Basta yung nasa declaration ng susama ni Ana, even kining mga prosecutor na mismo, i-withdraw na nila ang opening of the BIR box.
2: Kanang kuan ba? Kanang reverse psychology.
1: Blapping ba? Blapping. Reverse psychology.
2: Pero the more ka nga, dili, hapan ako ni, pakamatya na ako. The more po sa psikolohiya sa Pinoy DOS, sa
1: ngano ka ha?
2: Gitago, ngano gid ka ha? No? Pero, give it openly tan awo na to murag wa eh kay kung naa kay gitago nga why not cover it till death bloodbath
1: bloodbath Anyway, another point, karong adlaw, dari sa ito, hitabo ang session sa Sanggunian, di ba?
2: Yes.
1: Sanggunian Panglungsod. Huwag
2: nangimbitara ba ito ang mga pipila na ito ng kaila? Ambot on sa gibug at kayo nilang isgutana ni Ani, nga kung pwede daw mabisitahan po.
1: I think every session every is bugat kay ano, and the people deserve to know. Kaya for so long po, tama mo po sa ang, ano, tama mo po si, kinsan eh, Konsihal Jun Piñol, nga mangimbita kay, apparently sa una, grabe ang ano, coverage diya sa media, diya sa yes. SP, no?
2: Lahi ko diyan, sa time na mo with Vice Mayor Jibjib, naagyo live coverage.
1: Hmm.
2: Pero lahi po di mo mapansin. Others call it gubot. Siyempre, na may katungod ang mga nananaw nga mag-text, magpakita sa ilahang reaksyon.
1: No react.
2: Pero, kung wala ni Ana Dos, dili yun yung makitaan what is happening.
1: So, pagkakaroon, wala sila nag-alive?
2: Wala nag-alive.
1: Except,
2: I don't know kung napadayo ni Kagawa Dina Espina, katong iyahang pag-live in her own capacity.
1: Mm-hmm.
2: Pero lahi yun Dos. Nga ka na bang
1: official sa SP
2: officially yun. Imong i-open
1: mm-hmm. No? Kaya doon mga daghang mga daghang makita sa social media ng mga local government units nga nag-live sa ilahang mga session yes. Be it Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan
2: na ay mga pangrantaw ang uban especially for Councilor Jun Piñol nga sa media nagikan nga that will push pod sa mga naa sa posisyon nga mo perform no kay kung di ka mo tingog unya naka live bakit ano wala lagi na siya tingog igamray na hibawaan no so that is also educating the people kay kung mo ingon tagsanggunian kuan man ni siya kanang gitawag nila dos nga battlefield of ideas. Not of
1: idea
2: bala.
1: Lang ha.
2: Idea lang ha. Kung mailisa na to ang battlefield, ilisa na lang ito, playground aha. Of idea.
1: Mamangiha po na diya sa ito ang Senado, sa ito ang Kongreso, yes. Ito ng mga legislative bodies of government, kung yun siya, battleground of ideas. Yes. Gani, mo ka ng mga Senado, ang Senado na ito is kasagaran mo siyang source of future vice president and vice president. Diba?
2: Yes, kaya diha pa lang nahulma.
1: Mm.
2: O diha pa lang makitaan sa katawahan, labi na unta og open gyud, no? Makitaan mo ang integridad, ang kapasidad,
1: mm-hmm.
2: ang wisdom sa pagbarog sa mga issues dos, no? Mm-hmm. Mabasa na ni mo kinsa diha ang naagyoy kaakuhan o kanabang di ka magmahay nganong imong iboto.
1: Mm-hmm. So, diha sa Senado, pananglitan ka lang diha sa Senado, dako kayo na...
2: Naib kabaguhan, una ko kalimot.
1: Unay kabaguhan?
2: Kabaguhan kaya naman si Senator Risa Hontiveros gi-invite sa usa ka pageant.
1: Mm-hmm.
2: So, naay reaksyon. Nga no man na, nga, gi-imbitar man na siya, nga, murabag sort of saying nga, nga no, pang beauty contest ang asta ni Risa. Na apoy pagtubag, kung kana ang imong contention, kay na imong bugat nga diskusyon sa kuan sa mga vloggers sa National Dos, no? Nga no mang, kung kana ang imuhang sukdanan, unya, mura na kag nag-ingon nga dili po dapat ibutang ang usa ka senador daw, Dos.
1: Mm.
2: Nga mura bag joke entry kaayo sa Senado, no? So, ato na to ilahang level sa diskusyon o sa ang-ang.
1: Mm-hmm.
2: I'm referring to Senator Robin na gitira po sa PICAS ng kampo.
1: This is bang doon kay highly polarized yun ang yes. Senado. Mm-hmm. So, whatever a senator does, kasi kung sa himo mm-hmm. sa usa ka senator, tagaan yun ang meaning. And what is worse, no? And what is worse ka nahitabo? Okay lang ng, ano, dili pa kayo, mild lang ng kang Senator Risa. Ang pinaka-worst ka nahitabo ka rin sa Senado, kinimbangayan ni, Lacson, ni Panfilo Lacson o ni Cayetano.
2: Yes.
1: Alan Cayetano.
2: Oo nga, bag-ulang, mauna po'y kuan, mauna po'y Ricardo.
1: Mm.
2: No? So, while gahulata sa impeachment, naingon po si Lacson nga, pag-integridad ko na, ang kinanti mo o imong gihilabtan na agitong ano nga mobalos po dos ano?
1: Well, niyang, so, my first and last line of defense ang ako ang integridad.
2: Ang iyang integridad
1: So ang iyang claim nga for so long time wala man siya ng mga pork barrel, wala siya wala siya corruption, manang iyang claim. But ingon siya nga gusto niyang for in so many words ha, ang just yun siya ngayon, gusto niya kasi Alan Peter Cayetano ilagay sa dapat niyang kalagyan ang ugmaon ni kantong
2: so asa ang kalagyan jail. No?
1: Payatas.
2: Yes, nag-discuss po siya flood control. Ingon niya, tama ba akong data? Kung may memory serves me right? Sa 75 ka flood control, 73 ang na-implement na ay duha nga to the tune of more than 50 million nga iyang ginapangita. Nga ingon niya nga, yes, according to Lacson, no? So, nagkanya-kanya na sila rebattal ron dos. Kung baga, gihilabtan ko ni mo, o kayon po na ko ni, muhang, imuhang agi, no? So,
1: pero, makasubo ba para sa ito ang mga taxpayer nga nagabayad ang nila mga sweldo, kaya in fairness to the Filipino people, kanang inyong mga personal nga away, ayaw nyo na untag dalha sa publiko. Diba? Kanang kung ado naman mo'y kasuko sa inyong isig ka senator, kanang hisgutan ninyo professionally. Dili kayo magsigi mo og binirahay sa publiko hangtod nga ingani karon abot na sa punto nga si Ping Lacson ba proven and tested na siya basta na siya'y ingnon nga iyang imbestigahan iyahag yun ang trabahoon.
2: Yes.
1: Hangtod nga mahuman na siya
2: mura pug si Trillanes tinrabaho ko ito ng mahigit 10 taon maong nangita yun siya o kanang id yun nga ebidensya, no? So, it shows the murag persistence level. Same thing with Lacson. Di kanyalong an oras nga na siya gusto i-prove sa imuha, no?
1: Pero, daghan po nang naluoy sa mga kaitan, no? Because ang mga bala nga naggikan sa lain-laing nga mga
2: sektor,
1: padulong sa ila, kay siyempre, dili po nang tumabasol siguro kay kini si Cayetano gapangita ang mangod pug away pod kining statement ni Matibag DNBI director Matibag although syempre bisag kinsa naman makabalog yun nga si Alan Peter Cayetano ang gipa ang maapektuhan ni atong iyang statement though wala niya gimension ang pangalan ni Alan Peter Cayetano. Now grabe ang reaksyon ni Peter Cayetano dito mismo sa Bulwagan sa Senado. Nag-privilege speech siya. O iya pa hang giimbita, gihimok niya, iya hang gina-convince sa silang duha sa igsoon ng si Pia Cayetano nga ang mga kauban niya mga senador, iya hang gi-convince, gi-attempt na i-convince na suportahan sila silang duha kay matod pa kinikunong gihimo ni Director Matibag sa NBI usa kuno ka pagpanghulga o pagpanghasi sa iyaha isip Senator Judge diri sa impeachment process against sa
2: ingon po ni Matibag wala naman akong tinukoy na pangalan bakit nagre-react no so kato ang iyaha pong unang reaksyon sa dihang gipangalanan na siya ni Senator Pia Cayetano no. Tumingon na si Pia nga, murabag ang point niya, ginahulga minimo para dili mi mangutana kung ibutang na siya sa witness stand.
1: Aha. Pero, muraog, makakumutan ako ha, kung incidental lang ang nahitabo kini karong panahon na. No? Pero dapat bang yun, nga tanan nga mga alleged anomalies sa gobyerno, imbestigahan. Be it today, tomorrow, or
2: the next day.
1: Or the next day.
2: Dani, tinuod yun na dos, no? Walay pilion. Walay exempted diri, no? Kinahanglan, uning tawag nga dili pili-pili, no? O kaalyado, dili imbestigahan. Kay, that will restore the trust o pagsalig sa mga katawhan dos. Pag makitaan nga, matay, tanan mang yudi ay ni Corridas, no?
1: Wow. So, gani, doon na po yung si statement si Boyeng Remulla, kaning ombudsman, nga aduna hapit ta kuno duol la kuno magprosper kining kaso against sa former speaker
2: Martin Romualdez
1: pero ang magprosper into a preliminary investigation. So naana sa linya ang ato ang spokesperson sa 6th Infantry Division si Lieutenant Colonel
2: Susano.
3: Ronald Susano.
1: Colonel.
3: Suscano.
1: Colonel, welcome sa Tinig ng Bayan. Maraming salamat po sa inyong panahon.
4: Good morning din po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig po.
1: Colonel, baka pwede nyo kami mabigyan ng detalye ng mga kaganapan na noong Sabado, dyan sa may Sheriff Aguac po ba?
4: Okay. I received report last day na nagkatapo ng hand grenade throwing sa area ng Sheriff Aguac nung Saturday ng umaga at around 6:30, wherein troops of 4th Scout Ranger Company ng 2nd Scout Ranger Battalion on board ng dalawang TM-450 vehicle traversing the route going Isulan para po mag-marketing ay nahagisan po ng hand grenade doon sa bandang ground bull ng Sheriff Aguac. As a result of hand grenade throwing, meron po sundalo ang nagkaroon ng minor injury at tatlong civilian po.
1: Saan po ito nakabase po? Itong 4th Scout Ranger. Bakit sa Isulan sila namamalengke?
4: Yung 4th Scout Ranger po natin ay dyan lang din nakabase sa Ampatuan at dun sila sa Isulan namamalengke at marami pong nabibili doon at medyo safe din yung lugar doon sa marketing po natin.
1: So apparently po...
4: From that area going Isulan, madadaanan po yung Sheriff Aguac.
1: Apparently po, dalawang vehicle sila nakakonvoy. Ilan po yung personnel?
4: Yung combined personnel po ng dalawang vehicle natin is 13.
1: 13
4: personnel.
1: At sinasabi niyo po, merong nagtamo ng minor injury. Pwede po nating mapangalanan po yung nagtamo ng minor injury?
4: Okay, mga shrapnel wounds po yun. Yung isa, si Corporal Kalatan, shrapnel wounds sa kaliwang bahagi ng kamay.
1: Pakiulit po kasi chappy po, Corporal, sino, anong pangalan po?
4: Kalapaan.
1: Kanapan. Okay.
4: Kalapaan.
1: Kalapaan, okay.
4: Sa kaliwang kamay po niya, nagkaroon ng shrapnel wound. At si yung isa naman, si Corporal Bulanay, nasa kaliwang paa naman po yung shrapnel wound niya. Nasa ano sila ngayon, Kamsiongko Station Hospital, at stable naman po, mga minor injury lang din.
1: And we presume yung mga kamag-anak nito ay na alam na po yung nangyari sa kanila. Para hindi so, naman mag-war.
4: Inform din naman. At natawagan din naman immediately to inform the family about the incident.
2: Colonel, matanong din natin, maliban sa dalawang sundalo, meron daw tatlong sibilyan na sugatan. Kamusta po sila at kung may mga pangalan po ba kayo ng tatlo?
4: Wala po kaming pangalan ng tatlong sibilyan, pero the same minor injuries din lang din. Dahil yung grenade kasi pag sumabog, yung mga shrapnel niya pwede may mga tatamaan sa paligid. So since nasa ground bull siya, may mga palingki kasi dyan, may mga stalls kasi sa paligid, pwedeng umabot yung ibang shrapnel doon po.
2: Yes, yes Colonel. Sa initial investigation po ninyo, Colonel, anong nakikita ninyong motibo sa pangyayaring to?
4: Yung mga incidents since Saturday, this is part of yung tinatawag nating retaliatory attacks ng kalaban, particularly yung BIFF, Abdullah Islamia. Then for the past months, sunod-sunod yung mga surrendery natin, yung mga recovered firearms natin, at latest yung commander ng BIFF na si Commander Bungos, yung mga natitirang membro, in-expect natin na magkaroon sila ng retaliatory attacks sa abot sang na makakaya. Yung 100 throwing, madali lang din naman gawin. Saka yung mga IED explosion na pwede mo ilagay sa mga standby vehicle, kaya lang din naman gawin na madali. Kaya siguro ito yung part ng retaliatory attacks ng mga natitira pong miyembro nila.
2: Colonel, may lumalabas na grapevine information nais nating patutuhanan directly from you. How true na may nahuli kayong dalawang suspects?
1: Na mga minors.
2: Oo, mga minors daw. Daw.
4: Nakuhanan ng CCTV yung dalawang naghagis ng grenade doon sa Sheriff Aguac. Most probably yun, yung dalawa. Hindi ko lang alam kung nakapture sila or nakunan lang sa CCTV. Baka yun yung sinasabing pumalat na nakarading in tandem.
1: Mm-hmm. Colonel, sinabi nyo kanina na ito daw ang posibleng motive ay retaliatory move ng BIFF or ng Jamaa Islamiyah because of

0: Nahuli po siya sa pinagtataguan niyang parang hideout dito sa municipality ng Sultan Kudarat. Lumaban siya. Kaya po nagkaroon ng exchange of firefight yung police na magsiserve ng warrant po sa kanya sana nung time na yon.
1: Pwede po niyong kaming mabigyan ng assessment as to yung puwersa and how potent the forces are of both BIFF at saka Jamaa Islamiyah, especially na coming po yung election sa Warm.
0: Okay, on part of BIFF, mga nasa more or less 10 pa yung natitirang membro nila eh.
1: 10.
0: Yung sa Dawla Islamiyah naman, mga nasa 15 to 20 pa.
1: Mm-hmm.
0: At yung mga areas na kinikulusan nila, mostly sa Baguio del Sur, particularly dito sa hinterland areas ng Dato Oper, Sheriff Aguap, going doon sa marshland areas ng Mama Sapano, Sheriff Sedo Mastata, Dato Piang, at portion ng Special Geographic Area po.
1: Mm-hmm. So kung sa 10 na lang ito sila, tapos patay na si Commander Bungos, ang potential pa nito na makapaghasik ng lagim?
0: Hindi naman natin inaasahan na makapag-loan sila ng mga malalaking attacks. Ang kaya lang din naman sa mga miyembrong natitira yun, yung mga hand grenade throwing, kasi madali naman gawin yung mga IED na pwede lang itanim sa mga vehicles na naka-standby on post. Yun yung mga incident na nangyari din since Saturday. So with these incidents, we issued alert memo sa lahat ng mga command post po natin to double the security measures, lalo na yung mga motorcycle na kunwari nagpapahinga, nasiraan sa tapat ng detachment, na naging lenient tayo kasi siyempre para sa atin parang normal lang na may mga nahihinto sa tapat natin. Maaring nasiraan ng motor o nagpapahinga yung panagsusurveillance na. So siguro yung ganong mga observation natin, hindi na tayo magkumpiyansa.
1: Colonel, makukonsider pa rin ba natin sila na posibleng threat sa security ng upcoming BARM elections?
0: When it comes to the overall situation ng Bangsamoro, hindi siya ganun ka makonsider nating big factor para makapag-contribute ng malaking pangamba sa paparating na election po natin sa September. Kung mayroon man silang gagawin, tatarget lang yon na mga opportunity na pwede nang singitan. Only military units and PHP units na magkaroon siya ng opportunity po. But when it comes to the general situation, wala namang impact na malaki para ma-hamper po yung mga preparations natin na darating na election.
1: Ano mo yung nakikita natin iba pang threat or baka may mas malalapan na threat and how do we plan to address them?
0: With the strength capability ng mga natitirang membro, yung nakikita natin pwede niyang gawin mga harassments. Pwede lang yun for a certain period of time sa areas na kaya nilang masingitan, pwedeng harassments, pwedeng IED explosion, pwedeng hand grenade throwing, pero only targeting military and PNP units and personnel. Hindi naman kasali doon yung general public po natin. Kung gagawin nila, talagang terrorism nila yun na pinapakita nila na wala na silang pinaglalaban na kahit sino na lang pwede na targetin.
1: Aha, complex po yung napakakomplikado yung election sa BARM, especially itong first na parliamentary election because MILF will be pitted against MILF laban MNLF at MILF laban traditional politicians and warlords. Ganun po ka complex itong sitwasyon diyan, and somehow we would like to believe na pinag-uusapan na ninyo ito at may mga preparasyon na kayo rito. We would like to, siguro baka pwede pong mag-set ng another day of interview about details po nito dahil wala na po kaming oras, Colonel.
0: Yes po, tama po kayo. Napaka-komplikado ng sitwasyon na yan. At first time po natin gaganapan itong Bangsamoro Parliamentary Election. Matindi po yung security measures na kailangan.

0: ating gampanan. Kaya nagkaroon din naman ng conference yung AFP at PNP dito sa area kung paano po natin i-lay down yung security preparations natin. Mas lalo lang po natin i-heighten po at kailangan pa ng augmentation from other regions with the recent incidents po. Yes po, open po tayo for interviews sa mga susunod talking about our preparations sa security portion naman po.
1: Thank you, Colonel. Baka may paabot ka pa sa ating tagapakinig na hindi namin ito.
2: Bago sa mensahe mo, Colonel, panawagan mo sa mga nakikinig sa atin. Ito si 703 may pinaabot. May assurance po ba daw na safe ang highway natin? Going to Isulan, Tacorong, going to Cotabato City? Tinatanong po, word of assurance.
0: Yes po, our route from Cotabato City going to the south hanggang Jensan, very safe naman po. Marami tayong mga checkpoint, comic checkpoints and command posts, detachments, mga dadaanan. Mga isolated cases lang din po, targeting military vehicle yung mga nangyari noong nakarang araw. But when it comes to the jail situation, very safe po yung kasada natin. Walang dapat ika-alarma po. In fact, gaduban kami dyan kagabi lang galing South Cotabato Public dito sa city ng Cotabato po.
2: So, ayun, Dos, at least na-assure yung si 703.
1: Mm-hmm. So, maraming tama, maraming salamat po, Colonel, uli.
2: Thank you, Colonel, sa panahon.
0: Okay, maraming salamat din po sa inyo. Good day.
1: Mm-hmm. Yun po mga katinig-antinig ni Colonel Ronald Suscano ng ang spokesperson sa 6th Infantry Division nga nakabase diya sa Awang, Datuod din since what Maguindanao.
2: Og syempre Dos, wa na may oras. Hapit na alas 7:05 mo impuntos na manamilit na lang mininyo og mapadayuno ng atong pagpanawagan og pag-awhag nga atong subaybayan ang mga katikaran nga nakahitabo sa nasod, impeachment trial unyang hapon. O siyempre, mga panghitabo sa lokal. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig 2, Romy Ilusfa, nagaingon nga, daghang salamat kanyang tanan o gayo kamughawa. Kayo musunod na yun, ang ato ang alas 7 balita.
3: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Sa tong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na nagbugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsang nga ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karo, nawala gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Nagtanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Itama po niyo mga orasan ng oras, ganap na ang alas 7:11 na.
1: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Nang Lunes, 20 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental.
1: Headline.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang lalaki patay matapos na ito ay pagbabarilin dahil naman sa alitan sa lupa sa bayan ng Alabel, Sarangani Province.
1: Headline.
2: Samantala, isa pang lalaki patay matapos namang saksakin sa Malungon, Sarangani, suspect na aresto.
1: Headline.
2: At Granada, marijuana, nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa makilala Cotabato.
1: Headlines.
2: Top 10 most wanted person sa probinsya ng Cotabato na aresto naman sa ikinasang warrant operation sa Carmen, Cotabato.
1: Headlines.
2: Samantala, isang pulis sugatan na matapos sa ito'y pagbabarilin sa bayan ng Dato Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte kahapon.
1: Headlines.
2: Nangyaring panghagis ng Granada sa Sharif Aguac, Maguindanao del Norte sa konvoy ng mga sundalo na ikinasugat ng dalawang mga sundalo at tatlong mga sibilyan, mariing kinundila ng 6ID Philippine Army.
1: Headlines.
2: Samantalang sa Davao Occident o Davao Oriental, Mati City Police Office nagpalaala sa mga residente ng sitio Kulilisi na lumikas dahil sa landslide.
1: Headlines.
2: May 200 PWDs at SPED pupils ng Mati City nakiisa naman sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week.
1: Headlines.
2: At samantala,

0: mga tourist sa destination sa Misamis sa Occidental muling ibinida ng provincial government.
1: Headline.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Sir Pintina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan mo sa manintaw hana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Ay, you know, manguhit naman mo.
6: Pero pag take o ganado,
5: nah, pintapad naman pa. Sabi, pahamang naman mami.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
7: Ganahan mga pisa, Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
8: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na, lindot na akong paminaw. Niya, taas na kong resistensya. Bati na kong isang lawas, nawala na.
7: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
9: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas sa 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin dahil naman sa alitan na sa lupa sa bahagi ng Puroca Dos Sulo sa Ulo Latian, Barangay Datal, Angas, sa Alabel, Sarangani Province, Kamakalawa. Naganap ang naturang insidente pasado alas 10 ng umaga kung saan ang biktima ay nakilalang si alias Rick Rick, may asawa at residente ng naturang lugar, at ang suspect ay nakilala namang si alias Jimboy, 31 years old. Ayon na sa investigasyon ng mga otoridad, matapos naganap ang naturang insidente, natagpuan ang biktima na wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang bahay. Sa investigasyon, lumabas na bago naganap ang naturang insidente, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil naman sa pinagkukuhanan ng tubig inumin. Isang improvised na 12-gauge shotgun ang na-recover naman ng mga otoridad na ginamit sa naturang krimen. Matapos na nabaril ang naturang biktima, agad ding tumakas ang suspect. Alitan sa lupa ang isa sa mga nakitang motibo ng mga otoridad sa naturang krimen. Samantala, balita mula naman sa Malungon, Sarangani Province. Sa patay naman ang isang lalaki matapos sa ito'y pagsasaksakin sa bahagi ng Sitio Tuna, Barangay Lower Mainit, Malungon, Sarangani Province kahapon. Ang biktima nga si Mark J. Miguel Sambling ay nasa hariman ng kanilang bahay at nakinood lamang ng telebisyon nang ito'y lapitan ng suspect. Ang suspect na nakilala nga si alias Malik na kapitbahay din ng naturang biktima. Matapos na nasaksak ang biktima, agad ding tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Subalit nang rumispondi ang mga otoridad, natunto ng kinaroroonan nito dahil upang ito'y naaresto. Matagal nang alitan ang siyang tinuturong motibo ng krimen at gumanti lamang umano ang suspect. Sa ngayon ay nakapita sa detention facility ng Malungon PNP ang suspect at naharap naman sa kasong homicide. Alas 7:20 ng oras, samantala, balita mula naman sa Makilala, Cotabato. Na-recover ng mga otoridad ang marijuana at granada sa ikinasang bypass operation sa Puroca 9, Barangay Poblacion, alas 4 kahapon ng hapon. Kinilala ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Makilala ang naaresto ng suspect na si alias Junjun, 18 years old. Nanaharap ngayon sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 na recover mula sa kanya ang ilang gramo ng marijuana at hand grenade. Maliban sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165, naharap din to sa kasong paglabaga sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Samantala, sa Carmen, Cotabato, naaresto naman ang top 10 most wanted person sa ikinasang warrant operation alas 3:40 kahapon ng hapon sa Puroc 7, Barangay Ranzo, Carmen. Ang suspect na si alias Tonio, 68 years old na magsasaka, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Nagsanib puwersa ang Carmen PNP, Cotabato Provincial Police Office at 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company para isilbi ang naturang warrant of arrest na sabing suspect. Nakapita sa detention facility ng Carmen PNP ang suspect at inantay na naman ang commitment order mula sa korte, nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Alas 7:22 ng oras, samantala, sa Dato Udin, Sinsuot, Maguindanao del Norte, sugatan naman ang isang pulis matapos na ito'y pagbabarilin ng grupo ng mga armadong kalalakihan sa Sitio Blita, Barangay Sibuto, alas 5:20 kahapon ng hapon. Ang biktimang nakilalang si Police Corporal R. Rafi Salahudin na nakadestino sa Dato Udin, Sinsuot, Maguindanao
del Norte PNP. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagsasagawa ng area security ang naturang pulis habang umalalay naman sa pamahagi ng food packs sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at mga residenteng lumikas dahil naman sa tensyon nang magganap ang bakbakan ng dalawang mga armadong grupo sa naturang lugar. Habang nagbibigay ng seguridad ang naturang pulis, ito'y pinagbabaril. Agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital at inilipat sa Cotabato Regional and Medical Center. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng DOSA PNP kaugnay ng naturang insidente. Alas 7.23 na ang oras. Samantala, balita mula naman sa Sharip Aguac, Maguindanao del Norte. Maring ang kinundinan ng 6ID Philippine Army ang naganap na pangahagi sa nang granada sa convoy ng mga sundalo ng 2nd Scout Ranger Battalion at 1st Scout Ranger Battalion sa round ball ng Sharip Aguac, Maguindanao del Norte noong nakarang araw ng Sabado, alas 6.30 ng umaga. Sa naturang insidente, dalawang sundalong sugatan at dalawang sibilyan naman ang mabilis na isinugod sa ospital. Nananawagan naman ang militar sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at magbigay ng anumang impormasyon makakatulong sa pagkakakilala at pagkakadakipa sa dalawang mga suspect na inilabas na sa social media ang larawan ng mga ito. Samantala, balikta mula naman sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Hinagisa naman ng granada ang isang command post ng CAFGO sa barangay Makagiling alas 7.30 kagabi. Ayon sa ulat ng PNP Pro Bar, isang hindi kilalang suspect ang naghagis ng naturang granada at mabilis na tumakas sakay ng motorsiklong walang plate number. Wala namang iniulat na may nasaktan o nasugatan sa naturang pagsabog. Nauna rito inatake ng mga armadong grupo ang convoy ng 4th Scout Ranger Company at ng Philippine Army sa Sharip Aguac, Maguindanao del Sur noong araw ng Sabado. Ayon naman kay 6ID Philippine Army spokesperson, Lieutenant Colonel Ronald Suscano na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang responsable sa naturang pang-aatake. Posibleng gumanti mo ang mga ito sa pagkamatay ni Ismail Abubakar alias Commander Bungos na leader ng BIFF sa naganap na operasyon sa Maguindanao del Norte kamakailan. Dahil dito isinailalim na sa heightened alert ang buong puwersa ng pulis at militar sa Maguindanao.

0: Samantala, sa pinakahuling balita mula naman sa Digos City, matagumpay ang rescue operation sa ilang mga kabataan na biktima ng pang-aabuso online exploitation sa ikinasang operasyon sa Digos City, Davao del Sur. Ayon sa Office of the City Prosecutors na ang naturang operasyon ay nilunsad sa pamamagitan ng Department of Justice, Regional Anti-Child Online Sexual Exploitation and Trafficking Task Force 11. Katuwang ang tropa ng Philippine National Police sa pamamagitan na naman ng Women and Children Protection Center, Mindanao Field Unit, kung saan sa naturang entrapment operation na rescue ang ilang mga kabataan sa pamamagitan ng warrant of search sa size and examine computer data sa paglabag sa Republic Act number 11932. Umas na kilala bilang anti-online sexual abuse or exploitation of children and children or child sexual abuse or exploitation materials. Nabatid ang naturang operasyon ay matagal nang ginagawa kaya't nang mamonitor ito nang naturang tanggapan agad ng sanipuwersa at inilunsad ang operasyon sa tulong naman ng Women and Children Protection Desk ng Digos City Police Station na nagresulta sa pagkakarescue ng ilang victim survivor at kanilang mga anak sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng DSWD ang naturang mga kabataang na-rescue at mga kababaihan sa nasabing operasyon.
1: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga-Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga tapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa sigyang mga lutahan. Dayon, nag-uol na jubing kasi yung kuwan itambal siya kay naghanap yung mga tambal ginumba. Iwang nagod, hindi ubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, kanang karuha siya kaadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Then, mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminang Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manasya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kaya lang, lihok pipiro sa balay ba, mainom na nagod akong bana na pagpahuli sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
5: Bawa ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

ganap na alas 7:31 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita, abot naman sa halos sa kalahating milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa Mulundo, Lanao del Sur noong araw ng Sabado. Ayon na sa ulat kung saan isang abandonadong minivan ang iniwan ng driver at helper nito malapit sa isang checkpoint at dito ay sinita ito ng mga otoridad at ng silipin. Nadiskubre ang nasa 470 reams ng smuggled cigarettes. Nasa pangangalaga na ng PNP ang naturang mga smuggled cigarettes.

0: Samantala, ang dalawang mga suspect ay pinaghanap naman ng mga otoridad. Sa ibang mga balita, ganap ng alas 7:33 na. Balita mula naman sa Mati City sa Davao Oriental. Ilang pamilya naman ang naapektuhan ng naganap na landslide. May dagdag na detalye mula naman si Jam sa Palma Hill sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental.
1: Nagsagawa ang Mati City Police Station ng Oplan Bandilyo o Oplan Pahimangno para sa mga residente ng sityo Colilise, Barangay Tagabakid, Mata City na naapektuhan na naganap na landslide kamagkalawa dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Hinikayat ng mga pulis ang mga residente na sa mga mapanganib na lugar na voluntaryong lumikas patungo sa mas ligtas na evacuation centers upang maiwasan ang posibleng panibagong landslide dulot ng patuloy na pag-ulan. Ipinaalala rin ng Mata City Police Station ang kahalagahan ng pagsunod sa mga abiso at direktiba ng City Government, City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang kinauukulang ahensya para sa kaligtasan ng lahat. Samantala, matapos ang patuloy na sinagawang clearing operation sa nasabing lugar, one lane passable na sa lahat ng uri ng sasakyan ang daan sa Sitio Colilise, Barangay Tagabakid, Mata City. Sa kabila ng muling pagbubukas ng isang lane, patuloy na pinapayuhan ang mga motorista at biyahero na mag-ingat sa pagdaan sa naturang lugar dahil nananatiling may banta ng panibagong pagguho na lupa, lalo na kung magpapatuloy ang pag-ulan. Patuloy namang minomonitor ng mga kinaukulang ahensya ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumaraan sa lugar. Dagdag pa sa mga balita, mahigit 200 persons with disabilities at special education pupils mula sa 26 na barangay ng Mata City ang nakiisa sa pagdariwang na Eco-48 National Disability Rights Week sa ilalim ng Proclamation No. 597, Series of 2024 na may tamang Rights First Award, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Tampok sa pagdiriwang ang iba't ibang aktibidad kabilang ang singing competition, ribbon dance, search for a star para sa mga batang may Down syndrome at lecture tungkol sa special education. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng Mata City Mayor Joel Mayo Almario ang mga batang may kapansanan na mangarap at maniwala sa kanilang kakayahan. Binigyan din ng alkalde na walang limitasyon ang mga pangarap at pagkakataon para sa kabataan kabilang ang mga may kapansanan. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:36 ng oras, samantala dagdaga ng mga balita. Balita mula naman sa Davao City. Nagsabsay na ang tubig baha sa ilang lugar sa Davao, particular na sa mga tabing ilog, kaya patuloy pa rin ang ginagawang monitoring ngayon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon na sa pinakahuling ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon, kung saan isinailalim pa rin sa Code Yellow o Alert Level ang Bago Creek sa Barangay Bago Aplaya dahil sa mga pagbahang naranasan. Tinututukan din ang Bato River at Creek 2 sa Purok 7 Barangay Bangkas Heights, kung saan ay nanatili sa Code Green o Safe Level. Ganun din, binabantayan din ang Lipadas, Matina, Talumo, Davao, Bunawan at Lusang River. Sa kabila ng pagbaba ng tubig baha, patuloy din ang panawagan ng CDRRMO sa lahat ng mga residente na laging naka-alerto, lalo na sa mga nakatira sa tabi ng ilog dahil sa inaasahan pa rin mga pagbaha dala ng sama ng panahon. Balita mula naman sa Usami sa City sa mula sa Misamis Occidental, patuloy na ibinibida ng provincial government ang ilang mga tourist destination. Kabilang dito ang Lake Duminagat at Piduan Falls.

Ang naturang mga tourist destination ay dinadayo na ngayon ng mga turista mula sa iba't ibang mga lugar. Pinasalamatan naman ni Mayor Dudong Muralyon. Ang mga dumayo sa lungsod ng Don Vic, ito ay isa sa mga lugar na kasalukuyang ibinibida ng provincial government. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Patuloy naman ang pakikisa ng provincial government sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week sa iba't ibang mga bayan. Si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ay nagparating din ng kanyang mga suporta kung saan ibinahagi nito na layunin ng naturang selebrasyon ng maisulong ang pangangalaga at kapakanan at karapatan at dignidad ng mga taong may kapansanan, hindi lamang sa kanilang mga bayan. Tampok din sa programa ang itinataguyod ng lokal na pamahalaan, particular sa Bayan ng Libungan, ng iba't ibang kompetisyon na gaya ng singing at TikTok dance contest, on-the-spot painting, ball games at marami pang iba. Tumanggap din ang mga partisipante ng Person with Disability Groceries Auxiliary Services at Livelihood Program para magamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga balitang pambansa,

Isinapinaldaan ng Philippine National Police sa mga paghahanda para sa seguridad sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na Lunes, Hulyo 27. Ayon kay PNP Chief Police Brigadier General Melencio Nartates Jr., na isinapinal na ang komprehensibong security plan para sa zona at huling yugto na rin ang koordinasyon ng mga unit, gayon din ang kanilang rehearsal at deployment para matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagtitipon. Una nang sinabi ng pambansang pulisya na nasa 20,000 mga pulis ang ipapakalat sa taunang ulat ng bayan ng Pangulo, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. Nakipaugnay na rin ang mga otoridad sa partner agencies at mga lokal na mga pamahalaan para matiyak ang epesenteng isasagawang security operation sa pangangasiwa din ng daloy ng trapiko. Samantala, nakatakda namang didesisyonan ngayong araw na ito ng Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ba ang motion ng prosecution mapalabas ang subpoena para sa pagkuha ng bank at tax record ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Ayon sa Impeachment Court, pag-aaralan muna ng Senator Judges ang motion na matapos marinig ang pagdinig o ang panig naman ng prosecution at depensa. Sa isinagawang caucus noong Biyernes, tinalakay na mga senador ang kahilingan ng prosekusyon, habang sinabi naman ng Impeachment Court na Presiding Officer Francis Chis Escudero, kailangan pa itong masuri dahil hindi pa lahat ng senador ay natatapos basahin o hindi pa natapos na ilang mga senador na basahin ang mga memorandum na naisumiti ng magkabilang panig. Ayon naman sa Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na ang mga senador lamang ang dadalo sa sesyon na makakabuto sa motion anya. Kailangan nga makakuha ng hindi baba sa 11 boto ang Senado upang maipasa ang motion. Samantala, umaasa naman ang House of Prosecution Team mapagbigyan ng Impeachment Court ang kanilang kahilingan. Ayon kay Attorney Benjamin Talosa Jr., tagapagsalita ng prosecution panel, matibay umano ang kanilang basihan sa paghiling na maisumiti ang mga dokumento. Iginiit naman na ang impeachment proceeding ay kabilang sa mga exemption sa bank secrecy law, kaya maaari umanong hilingin ang naturang mga record bilang bahagi ng paglilitis. Naninindigan naman ang depensa na magiging bahagi naman ito ng fishing expedition ng prosecution. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Samantala, bumuwelta naman si National Bureau of Investigation. NBI Director Melvin Matibag, siya naging banat sa kanya ni Senador Alan Peter Cayetano na tinawag itong minion na isang karton na karakter sa inilabas na pahayag ng NBI noong nakaraang linggo. Hindi nito personal na papatulan ang naging banat ng senador. Dagdag pa ng NBI na magpapatuloy daw si Matibag sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Noon narito ay sa isang Facebook Live, tinukul ni Cayetano si Matibag bilang isang minion o ang dilaw na karakter ng pelikulang Despicable Me. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod naman ang sinabi ni Matibag na imbestigahan ng NBI ang umano'y mga irregularidad sa pagpapatayo ng mga pasilidad na ginamit sa 2019 na SEA Games. Paliwanag pa ni Matibag na kabilang sa sinisiyasat ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na pinamunuan noon ni Cayetano dahil umano'y hindi ito sumailalim sa audit sa kabila ng pagtanggap ng mahigit kumulang 2 bilyong pesong pondo mula sa pamahalaan. Sa balita naman sa iba'yong dagat,

0: Dalawang sundalo ng Amerika ang nasawi at isa naman ang nawawala matapos ang ginawang pag-atake ng Iran sa Jordan. Ayon sa U.S. Central Command, ito ang unang pagkakataon kung saan nasawi ang sundalo mula sa nang subiklabang gera sa pagitan ng Iran at ng Amerika noong Marso. Sugatan naman ang apat na mga sundalo ng Amerika at sila ay kasalukuyan na ang ginagamot. Nangyaring insidente habang ipinagtanggol nila ang pag-atake ng Iran gamit naman ang ballistic missile at drone attacks. Hindi pa inilabas ng U.S. Central Command ang pangalan ng mga biktima bilang pagrespeto sa mga pamilya ng mga biktima. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news para bukas ating mga motorista dahil nakaamba ang big-time price hike sa mga produktong petrolyo sa inilabas na abiso ng mga kumpanya ng langis. Inaasahang tataas ang presyo ng diesel sa 10 pesos hanggang 11 pesos sa kadalitro. Ang gasolina mayroong dagdag na 3 hanggang 4 pesos naman sa kadalitro at ang kerosene 11 hanggang 12 sa kadalitro. Iniugnay ang inaasahang oil price hike sa pagpapatuloy daw ng tensyon sa pagitan ng Estados at ng Amerika. Una rito ay naobserbahan noong araw ng Linggo ng mga motorista ang pagkarga ng gasolina at ng diesel. Hindi lamang ang mga motorista maapektuhan sa pagtasang presyo ng langis, kundi apektado rin ang transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Dahilan na upang mapilitan naman silang magdagdag ng presyo sa kanilang mga paninda para makabawi sa dagdag gastos. Bagamat sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI, hindi pa inaasahang tataas ang dagdag presyo ng mga pangunahing bilihin dahil wala pa raw manufacturer na naghain ng price adjustment para sa pangunahing mga produkto. Inaasang ina-announce naman ng Department of Energy ang opisyal na fuel adjustment mamayang gabi na ipapatupad bukas ng madaling araw. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nasungkita ng Spain na bilang kampiyon ng mundo matapos talunin ng Argentina sa score 1-0 sa 2026 sa FIFA World Cup Finals. Sa extra time ng laban, si Ferran Torres ang nakapuntos ng nag-iisang goal na nagbigay ng panalo sa La Roja at na nagpatibay ng kanilang ikalawang titulo sa kasaysayan ng torneo. Hindi pinigilan ng Argentina ang matinding opensa ng Spain lalo na matapos ma-red card si Enzo Fernandez sa stoppage time ng second half. Ang pagkabawas ng isang malalaro ay nagbigay ng mas malaking bentahe sa Espanya hanggang makapuntos sila sa karagdagang oras. Bukod sa kampiyonato, nakamit din ng Spain ang iba't ibang mga parangal. Ito ang ikalawang pagkakataon na kuha ng Spain ng World Cup kasunod ng kanilang unang panalo noong 2010. Sa tagumpay na ito ay naging unang bansa ang Espanya na sabay na may hawak na men's at women's World Cup titles. Samantala, nabigo naman ang Argentina na maulit ang kanilang tagumpay noong 2022 at hindi natupad ang pag-asang maging ikatlong koponan sa kasaysayan na makapagdepensa ng titulo. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Lunes 20 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. Kasama si Jam sa Palmahila ko naman sa Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!
6: Joy!

0: na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Jo-